0: Swerte.
1: Makita na ako kung uyab ba. Na ikaw holding hands pa rin ako pag yung best friend. Human pre, nananaw pa yun sila og sini. Uyab pre, imo ang gisundan. Wa na ako gisundan pre. Ay. Nakakita naman ko sila ang salidang gitanaw.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
6: Juan, po na po yung katol-katol sa lawat ng obligasyon na buyan daw.
7: Tapos?
6: Yan, ako ni Eplasan, nauga naman po.
7: Kapila po ka mga haplas po?
6: Juan, nagsahay, buntag, usahay, usahay,
7: kung sige gamit mong haplas.
6: Yes,
5: oil. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
8: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessive Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
2: Ikaw na!
10: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.

mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Naa sila'y smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser o daghan pa kaayong mapilian. Naapod sila'y mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. Ug ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: 105.7.
1: Joy FM. Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminawon o.
2: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, na tingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-sig sila yung asawa. Tingala niya yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Ana siya si Ambana ba yung misis. Yan garoon kay, siyempre na anaidad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit niya. Yan garoon na tingala man siya nga, pre. Rapid ka ng gawin ba, kadlaon ba kay pagkaka law na baka nang gusto ni muna agyod pero ug mo imo kang magrelax ka relax ko di ako mabur halos di naman mapalong pre
3: unsang gipatay ko sa iya
2: ganado ala sala patay pasalamat in taon si Marine mo pre
1: ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
4: Ingon nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka na'y umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala na'y pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba di ay nako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs., Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kay Mito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
6: Kakyot ni Maoy!
7: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ani-ana ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
4: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
8: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
8: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
0: 105.7. Enjoy sa morning.

0: 105.7.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang lawas sa tao, murag sakyanan, mga higala. Basta nag-idaran na gani, mangigo man, magkada ko ang maintenance. Kaya kung imong pasagdan ang problema ana, magkada ko ang imong gasto. Ang sugyot sa mga doktor, basta ang edad ni Patong nasa 40, pataas, no? Kinahanglan na magpa-general check-up. Aron masuta ang status sa iyang lawas. Tungod basta mo abot na sa maong edad, daghan ng sakit ang manggawas. Sama na lamang ang pagkahanap sa pananaw. Pagsaka sa ihap sa blood sugar, kaning blood pressure, ginaturukan og mga bukol-bukol. Oo, mapabay man o lalaki, mga higala, di ba? Kasagaran, magadipindi kini sa klase sa iyang pagpanginabuhi. Maayo lang kung doon na kay kwarta, pang pa-general check-up, aron masayran nimo ang status sa imuhang lawas. Kung wala, antuso na lang yun ang ginabati, mga higala. Mukhang ang kasagaran ng sitwasyon karon sa mga tao. Sa maong edad, kasagaran madiskubre ang mga bukol-bukol sa mga internal organ, sa mga lalaki ang ilang prostate, sa mga babae sa ilang cervix. Doon na usab makita sa gawas o mahikapan sama sa bukol sa suso, kilikili o uban pang party sa lawas. Maoka na ang gikinahanglan sa mga bata pa, mag-amping gayod sa mga ginakaon, ginainom o ginabuhat. Kay doon na kiniepekto inigabot sa panahon kung nagaamping ka, maayog yun ang epekto. Apan kung nagapasagad o walay pag-atiman sa kaugalingon, daotan usab ang epekto ni ini. Tinuod na, mga higala, mo nang matingala ka, nga sa una, maayo man kaikog lawas, nga nung mutungtong pa lang ko o 40, inani namang gadaot ang ako ang lawas. O nga naman, balikidayon kung nagunsa ka. Oh, labi na ang imong mga pagkaon. Kung saksakyanan pa, mga higala, ang regular nga change oil sa makina, maoy usa sa pinakabarato o simple nga pamaagi sa pag-amping sa makina ni ini. Kung sa tao, syempre, ang pagkaon sa healthy foods, pagpahuway og tarong, regular nga exercise, likay sa stress o pagtumar sa mga food supplement na maoy simple nga mga pamaagi. Kani mga sakyanan, mga higala, abi ninyo, kay kung di ka mag-change oil, maghugot na kay maglapot man ang oil, motoy makadaot sa makina, di ba? So inana gihapon ang lawas sa tao, mientras nagtiguang, nagalapot gihapon ang dugo. Karong panahona, daghang mga food supplement ang mapalit sa mga butika. Daghan mamaayong mga benepisyo ang imuhang makuha. Busa kinahanglan gyud nga nasayod ka sa mga sagol ni ini. Kita sa Yaki Laboratory, ginapaniguro nato na premium o high quality ang pagkahimo aron makuha sa mga user sa Yaki products ang gikinahanglan nila nga mga benepisyo aron mohimsog kamo. Usa sa herbal plants nga epektibo kaayong makawagtang o makabatok sa daghang mga balatian ang turmeric o kaning luyang dilaw. Kini nasuta sa daghang mga pagtuon, dili lang dinhi sa atong nasod, mga higala. O gani, pero may mauna mangyod ang laing nasod, no? Ilabi na kadtong mga nasod nga dependent kaayo sa mga herbal, no? Tungod sa kadaghang benepisyo ang makuha sa turmeric o aron mahatag sa tao ang eksaktong nutrients, mineral o chemical alang sa maayong panglawas o aron dili na lisod-lisuron sa pagproseso ang mga mutumar sa turmeric, gigama na kini sa Yaki Laboratory karon. Og mao kini ang Bilongga Gold, mga higala, Bilongga Gold Herbal Capsule. Giaprobahan usab kini sa Food and Drug Administration o FDA. Ang mga papeles ni ini human nasuta kung unsa ang component sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dili ta nagagawas og mga produkto, mga higala, nga dili kini aprobado sa FDA. Ang turmeric, mga higala, makabatok sa mga daotang elemento nga nasud sa atong lawas, nga modaot sa ato ang maayong panglawas. Busa aron mawagdang ang mga daotang mga elemento, mapakusog ang pangdepensa, himo ang food supplement ang Bilongga Gold nga mapalit na karon sa mga butika sa inyohang mga lugar. So, way gani, mga higala, ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
0: Ang kuang jud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Hot Plus. Wag yun ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gud akong bukol sa baga ug sa likod. Kawrat lang ko atop tulo ka bak. Maron gi maintain na lang pud nako sir oi.
2: Gini na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, pakitext lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingat. The best of me.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7.

0: 105.7.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na'y mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wa gyoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ni nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Ate, ano yan?
4: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24-hour hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: 105.7. Enjoy!

0: pre. Imo itong German Shepherd nga gihikot dito sa poste.
1: Oh, nga naman.
0: Na, patay na pre. Gipatay sa kuhang ireng.
1: Unsa? Wag ka kuya pre. German Shepherd tong ako ang iro, gipatay lang sa imuhang ireng.
0: Unsa on man pre, iya mang gikaon ang ako ang ireng. Ini na tukan pre. Patay ang akong ireng iro mo.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Antoinette Cacipe sang Alegria President Rojas Cotabato kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
6: Yes, sir. Yapag isang subong beauty soap na blao na nagamit mong kusina. Katapos mo sang tangilang boss, tas mo't bala ka galong, oh. Mga napatumari ko na siya do mga 3 days to 4 days. So, muna na rin nag-effect na dayon.
5: Amoy na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
7: Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot kung wala kitay sakit, guwapa o guwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay na og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Pansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: 105.7 Enjoy!

0: out of 5.7.
1: Dali ni Hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Sedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
2: Oh, niagay ko sa Hermosa ni Hamis jud akong panit. Dami ta koy bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niagay man
1: ko. Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Oil, og Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
5: Unsaan man ni uy?
6: Oy, Mads! Unsa may problema nimo?
5: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og ngipon. Ipaibuton ta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
6: Ah, mo ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Na, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung banila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, dentures, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health check-up.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
9: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblasyon Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang Hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 o 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
0: 105.7. Enjoy!

0: Ang mga balatian mga higala, mapunggan nga musamot kini sa tawo nga natapta ni ini. Labi na kumaghimo siya og paglikay sa mga makapasamot nga mga butang og hilabi na sa mga pagkaon, ginainom og sa kinatibukan ang iyahang lifestyle. Ako si Kuya Loy, uban kita sa atong tulumanon kahimsog sa panglawas atong ampingan kon KPA nga hatod sa Kanami Marketing. Karong panahon na mga higala, daghang kayo mga Pinoy ang nataptan sa balatian nga diabetes. Kinitungod walay kontrol sa pagkaon sa mga lamian kaayo, tamis, tambok og ang pinakasobra nga pagkaon. Unya, gusto ka ng lamigyod o kanang usahay bitaw, lamigay mo ka o kanon. Kining kanon mga higala, taas kayo ng carbohydrates. Nga kung dili gani kayang matunaw sa itong pangadlaw-adlaw nga physical activity, mag-change ni siya, mag-convert into sugar. Mga bitaw na daghang kayo mo ka o kanon, kusog mo ka o kanon, tanawa po ang tiyan. Butod. Unya, kusog pa kayo mo inumog beer. Resulta, magka-diabetes gyud o magka-high blood pa. Maayo na lang kay daghanag health conscious karong panahuna. Apan maulagi sa pagsugod lang. Kung walay kauban galing nga mo exercise, ay mawaan na pod. Tamaron dayon. Mauna, dili mahuman. Dili na mo pa dayon. Tungod kay lamiman mo kaon, walay control sa pagkaon, na mauna, resulta, overweight. Tambok. Mao mga higala nga, sa pagsaka pa lang gani sa blood sugar level nimo sa imong dugo, mamahimo na nimo kining punggan. Aron malikayan ang mga komplikasyon sama sa sakit sa kasing-kasing, sa mata, bato o tiil. Sa gihimong pagtuon sa National Heart, Lung and Blood Institute sa Maryland, USA, doon na sila nakitang pamaagi aron malikayan ang maong sakit nga musamot. Una, ayaw pagpatambok. Kung maabot gani ang tamang timbang, aiminti na ka na. Ikaduha, likay sa pagpanigarilyo. Ikatulo, dapat aktibo ka sa physical activities kung pag-exercise. Ikaapat, likay o limitahi ang pag-inom sa alak. O ikalima, pilia ang mga healthy foods nga ubos ang glycemic index o ubos ang asukar o katamis niini. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule mga higala nga mapalit karon sa mga butika, dako gyud kayong mahimo niini aron i-normalize ang imong blood sugar level. Maong inighuman masuta nga nisaka na gani ang ihap sa imong blood sugar level, ayaw na pagduha-duha pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule 3 times a day. Hangtod nga mag-normalize ang imong blood sugar count, unya likay na usab sa mga bawal. Tungod sa kapait sa tanaman nga Serpentina mga higala, unya gisagulan pagkiginigluyang dilaw na sobra yun ka-epektibo nga punggan ang maong balatian. So, unsabay mga dapat nga likayan nga mga pagkaon o mga ilimnon? Una diha mga higala, soft drinks, energy drinks, mas maayo nga tubig na lang, tsaa nga dunay asukar na makapasaka usab ka na siya. Nakiusahay mangita magigtamis mga higala kay wa may lamitong dilitamis, katong gamiton, katong mga honey o katong stevia, no? So ayaw gid mo gamit og artificial sweetener mga higala kay makapasamot jud ka na. Likayon na usad nimo ang pagkaon sa ice cream, gelatin, cakes, icing og mga pastries. Mas maayo katong yogurt na lang. Likay usab sa chicharon. Mas maayo nga popcorn na lang o potato chips pero kanang gamay lang ang asin. Og dapat walay butter. Sus na lang no kung imong imagine nun, murag wala na may lami ang mga pagkaon ni ana. Wala na po'y lami ang mga ilim nun. Apan mas maayo na kaysa musamot pa ang balatian nga diabetes og mga komplikasyon ni ini. Ayaw lang yun usab kabalaka kay kung maanad gani ka sa maong lasa o sa way lami nga pagkaon, lami na po na sa imuha. Unya, kung naanan na po ka sa style ni mo, o imong lifestyle, mo ni imong estilo, so siguradong malikay ni mo ang balatian. Basta ayaw lang yun kalimti mga higala ha. Pag tumar kanunay sa Serpentina Plus Herbal Capsule 3 times a day, isip usa ka food supplement nga makatabang kinikanimo i-normalize ang imong blood sugar level. Unya, kung normal na gani ang imong blood sugar level, galikay ka sa mga bawal aw hinahini na po ka muundang sa Serpentina. At least 3 months lang na siya mga higala ayaw kayo pasubra eh. Kay base muubos ra kayo ang imuhang blood sugar level, makasinati usab ka o kining ginatawag nga hypoglycemia. Magkurug-kurug ka, nga na. So mas maayo nga kung normal na, likay ka sa bawal, okay, pwede na ka mo hinahinay. Inanay nga pag-undang sa Serpentina o sa dihang makita ni mo nga nisaka na pod, ayaw na pod hulata nga mo taas pagod kaayo. Pag tumardayin sa Serpentina, basta mulampas gani ka mga higala dito sa boundary, kinahanglan, magtumar ka kanunay sa Serpentina Plus Herbal Capsule. Okay? Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
1: Naglaylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
0: Mga higala, buot yun na mga kanunay healthy ka. Busa ayaw pasagdi ang imong lawas at imanakini mintras aduna pa'y panahon. Kung doon na kay pangutana, ayaw ka ulaw. Pag-text sa ato ang sa number 0977-1825-833. 0977-1825-833. Kung doon na gani ka gustong i-share, kalabot sa imong pagtumara sa Serpentina Plus Herbal Capsule, may mausap ni mo ipadala sa anaasoy nga number. Wala kita igong oras, atong kanunay ampingan ang atong lawas kay maura kini atong puhunan. Ako si Kuya Loy, daghan kayong salamat.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental. 105.

0: out of 5.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Ginom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlo ni mo ginom to?
0: 3 litra. Dahil nawag pa. Wala na ito.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga-mabuhay General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabak pa siya.
0: Nagahaplas lang ko pero huwag ka ng Yaki yung dahil matulog. Pagkakuan, dali lang ang mga anak ko.
1: Kumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
0: Ay lahi, kaya ang katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko ka ano dyan ato sa Yaki. Dugay-dugay po na kong liver ato.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Ka-cute ni Maoy!
5: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
6: 105.7. Enjoy!

0: Pre, tanggana na good ni pangsama ng ako ang binhuing hayop. Nagsugod ni siya pre sa litrang ay. Uyawa po. Litrang ay. O siya man na, isda, mali ka pre. Ibon pre. Sigurado yun ko anak, ibon. Hapit na pre, hapit na yun. Way klaro. Dele na kumutag na. Sige no be. Unsa man ang imuhang binuing hayop nga nagsugod sa ay? Ay sus pre, ako na lang be. Igol. Igol pre ba kanagong taas mo lupad ba?
1: Basta Joy, enjoy.
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
5: Oh, syempre, dan always magkita nakaporma.
4: Nya, kamusta man imong love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di na ta mag-isgot na dan. Kita man imo dan nga, idaran ako.
4: Aw, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
5: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Ug makondisyon po na imong love life.
5: Tinuod ka dan. Pasistingado ko anak dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
8: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
7: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
1: Ate, ano yan?
10: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.

mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kumpleto sa inyong panginahanglan. Na sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser ug daghan pa kaayong mapilian. Napud sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. Ug ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: out of 5.7.
1: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sayra Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Gisabunan lang og Yaki Baby Soap.
2: Tinuod ba ako ya kay allergy siya sa tanang sa tanang sa unsa ra ko isabon man adto iyang dalungan kanang magduga manggood nya iya pung ulo basta nang iyang panit ba kanang magpanukal-ukal bitaw basta lain nga gamito na kong sabon nya. Ang problema lagi ko kuya kay unsa ako itambal ba nya ni sulay kanang inyo bitong product nga Yaki Baby Soap nya. Murugid yan siya nakaayo kuya kanang nauga na gid wala na gid ron.
1: Yan ang Yaki Baby Soap, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
4: Baby pa po sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
5: Masa po epektibo sila sa kidiyaki vitamins?
4: Kalaunay na maunol.
3: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo Sakatiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
7: Dito sa Joy, enjoy!
8: Joy FM! Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-269-3596.
0: 105.7

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, mga higala. Ako po si Mami Joy. O badapunta sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Company, ang nagahimo og epektibong mga produkto sa Masayaki Liniment Oil. Usa kini ka alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kodje Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, og ang Coffee Yaki. Ang mga produktong ito ay mas epektibo, kaya dapat masubukan po ninyo. Basta ang tao nga naigo sa balatian nga sakit sa kasing-kasing, dili lang doble ang kinahanglan nga pag-amping, kun dili himuon ang tanang pag-amping tungod peligroso kaayo kini mga higala. Ang Yaki Herbal Capsule, dako kaayo ang matabang. Aron ilikay ang tao sa atake sa kasing-kasing, dunay katakos ang Yaki Herbal Capsule nga limpihon ang mga agianan sa dugo o ang mga kaugatan. Ang taas nga content sa spirulina mga higala, luyang dilaw, malunggay o uban pang mga epektibong mga herbal plants maoy magatrabaho niini. Dunay daghan na sakit sa kasing-kasing, kung sa English pa heart disease o cardiovascular disease, sa medical nga termino gitawag kini nga cardiopathy. Hinungdan kinahanglan na gyud, o kung pasagdan lang ang maong balatian, maghimo kini og komplikasyon. Hinungdan dali mamatay ang usa ka pasyente. Hinungdan kinahanglan na gyud baguhon dayon ang mga dili maayong naandan nga mga pagkaon, ilimnon og ang mga ginabuhat nato sa matag adlaw. Himuon nga himsog ang ato ang pagpanginabuhi likay sa bisyo, alak og sigarilyo, apilan og regular nga hinay-hinay nga exercise, dili magpakapoy mga higala. Himuong malipayon ang kaugalingon, ayaw sige og kulismaot og ang pagkamasulubon, ikangay enjoy lagi ang life, di ba? Because life is too short. Mubo ra kaayo ang ato ang kinabuhi, unya ato pagyong pamubon, unsa na lang may ato, di ba? Muna kunong simple lang ang panginabuhi, atong himuon nga simple kung unsa kadtong ato ang kakayahan, ang kalagayan natin sa buhay kung sa Tagalog pa. Paunsa ba ang heart healthy diet? Oo, unsa una ato nga maging healthy ang atong kasing-kasing? Simple lang naman ang kaonon nga mga pagkaon, kanang wala o ubos ang kolesterol o kanang taba. Dili ita magkaon og mga fatty foods, ika nga. Ang kolesterol mo ay kasagaran matibuok o magbara sa agianan sa dugo tungod kay matigom kini sa mga ugat sa kasing-kasing. Kung matigom ang kolesterol, maokini ang mamahimong hinungdan sa coronary heart disease, coronary arterial disease o ischemic heart disease o ischemia. Timan ina ninyo mga higala ha. Mas maayo ang kaonon kanang gulay og prutas. Kung dili kapunggan mo kaon sa karne, kanang lean meat, di ba? Kanang karne nga puro unod, walay taba. Kay inig mo punit taog taba, teka muna. Disgrasya akong kasing-kasing ani. Buhi dayon mga higala. O kung mas maayo, tarikdi na lang jud na. Imbis nga karne sa baboy o baka, mas maayo nga isda na lang, di ba? Likay usab ang mga pagkaon sobra sa katamis ug sobra pod siya kaparat. Oh. Kanang buot ana ipasabot mga higala, katamtaman lang, kanang tama-tama lang jud. Kay ang tanang sobra, dili jud makaayo. Kung dunay bisyo nga pagpanigarilyo ug pag-inom sa ilimnong makahubog, mas maayo nga undangan na kay peligro mang jud na. Ang atake sa kasing-kasing, maunay usa sa mga peligroso nga sakit. Mabarahan man usab sa nicotine, ang agianan sa dugo. Mulapot ang dugo o kung nakainom og alak, makatrigger usab kini sa pagsaka sa blood pressure. Nga basin og dili na kaya ipump sa kasing-kasing, padulong og pabalik sa tanang parte sa lawas. Kay dili man tatanan healthy o kanang dili tanan healthy foods ang makaon. Hilabi na panahon karon, mahal na ang mga palitonon. Mas maayo nga apilan sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Kining Yaki Herbal Capsule man good, kargado sa nutrients mga higala, gikan sa mga sagol nga mga epektibo ang mga herbal plants. Ginapanindot sa Yaki Herbal Capsule ang blood flows. Ginawagtang niya ang mga nibara sa agianan sa dugo nga maoy hinungdan sa heart failure. Sa imong regular nga pagtumar sa Yaki Herbal Capsule, mamatikdan usab nimo nga munindot ang imong pamati kay makapakusog man usab kini sa immune system og ang ato ang resistensya. Himsog na ang inahan nga si Teresita Pasete, taga Amas, Kidapawan City, tungod sa iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule.
2: Kasi sobra na ang sayat ko, tapos ano ba, parang wala akong lakas. Yung pag-inom, paggamit ng Yaki Capsule, hindi anak ko ng mga anak ko, matibay na din yung pakiramdam ko, at saka mahina yung kasing-kasing ko noon. Malakas yung kitamdam ko ba?
1: At yan ang kabuuan ng ating limang minutong pagsama-sama mga kaibigan dito po sa ating programang Yaman ang Kalusugan Ingatan. Kung nagnanais po kayo na i-share ang inyong mga karanasan sa ating mga produkto, pakitext lamang po sa 0928-6767031. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat at hanggang sa susunod nating programa.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7.

0: 105.7
1: Kadali ha, kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kitay sakit, guwapa o guwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay na og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao, pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
2: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn Damalerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
3: Kanta ka ng sayot.
4: Pero karon?
3: Ya karon. Bukos na siya. Magsasitay sa kadlo. Isang katulong matulong.
4: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
3: Gidiyaki vitamins yan.
2: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessy Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na! Joy
7: FM! Ay, unsaan man ni uy?
8: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
8: Ah, mo ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Na, Mads! Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi dira, Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige, muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, dentures, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
9: Hartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Hartwell way. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
11: Every occasion is special and it deserves only the best amenities.
6: For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.

mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit ng shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable. Hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan. Kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila'y smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser o daghan pa kaayong mapilian. Napot sila'y mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4. Barangay Central, ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: nag-alang problema, oy. Maghikog na lang ko, ali. Muwanto kong lasang, magpapaak na lang kong bitin.
1: Uya, nga nung nagbaon man ka, be?
0: Dugay pa lang mo abot ang bitin, mapas mo pa ko.
2: Basta, Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Naana punta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
6: Naliinawag na ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
7: Kana magtindog og dugay gani, sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
8: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga, ma'am?
7: Morning o gabi, nagatumar ko. Pag makainom ko, halimbawa, manakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
6: Maoka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Subaganga, New Farmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
2: Kakyut ni Maoy!
10: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
11: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.

4J Solarista. Nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista.

0: 105.7 Joy FM.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katol-katol sa panit ni ini.
2: Nakatiting na yun po. Ayun yun ang katol-katol sa panit sa akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na ito. Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katol-katol. Naayo man mo to gitistingan ako. Salamat kay naayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kiddy Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kiddy Yaki vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Mami, Mami, thank you po!
6: Ang kwento ng buhay mo.
7: Yan ang tinatawag po natin na mga success story, di ba?
6: Minsan, ikay bigo.
7: Kanang gugmang ginatago, ibig sabihin, dili maayo.
6: Minsan, luhaan.
7: Apan, mintras nagatubo ako, ako gayod ibati ang kalisod sa kinabuhi.
8: Tayo ay matanda na.
6: Mga nagdaang alaala na kay sarap balikan. Minsan, masaya.
7: Eto, Mami Joy, pakaon na lang sa ilaga ang iyang itlog daw.
6: May mga pagsubok.
7: Mintras buhi ta, aduna yud kitay problema. Maumanay kambal sa to ang kinabuhi.
6: Huwag kang bumitiw. Kapit lang sa Dear Mami Joy. Dear Mami Joy, dahil nandito lang kami para sa inyo sa 105.7 Joy FM tuwing alauna hanggang alas tres, Lunes hanggang Biyernes. Dear Mommy Joy. Dear Mommy Joy. Udto na Joy!

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong anlo no sa mga higala o manapunta sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan kon Yaki. Ako po si Mami Joy. Hatod sa Yaki Laboratory ang atong programa o kini ang nagahimog epektibong Yaki Liniment Oil o sa alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule o siyempre ang Kopi Yaki 7-in-1, 3-in-1 o 2-in-1. Mga produkto sa Yaki, mas epektibo dapat masubukan ninyo. Ang kulane o lymph nodes sa liog o saka normal nga parte sa atong lawas. Apan kung ato kining mahikapan, labi na sa mga bata, mo action gyud ta og kabalaka. Sa tinuod, walay angayan nga kabalakan tungod kay reaction kini sa atong immune system sa ato ang panglawas nga sukla niya ang mga bakterya nga mo hapak. Kitang tanan, dunay daghan ni ini. Mugawas kini kung makasinati kita og impeksyon sa binisaya, ang tawag ni ini lusay. Apan kung daghan mo kalat na sa laing parte sa lawas, mas maayo nga magpahiling na ta sa doktor kay himuon ang pag-examine ni ini. Timan i mga higala nga bag-o magpa-examine, obserbahi usa ang pasyente kung duna bay ubo, sipon, pasumpong-sumpong nga hilanat o walay gana nga mukaon kay normal ka na nga mugawas ang lusay. Ang paghaplas sa Yaki Liniment Oil para diha sa lusay o ubang parte sa lawas, makatabang aron wag tangon kini. Ang mga birtod sa Yaki Liniment Oil nga gikan sa mga epektibong mga herbal plants maoy tested na nga makatabang sa dunay balatian. Ang Yaki Liniment Oil mamahimo kini gamiton sa mga bata o mga hamtong tungod dili tanto ang kahalang ni ini o gumulami ang pamati kung makahaplas ka sa Yaki Liniment Oil. Maokini ang rason mga higala nga no nga ginaimbita namo kamo perme nga sulayan ang mga produkto sa Yaki. Ang Yaki Liniment Oil aron mawagtang ang imong mga ginahambin nga mga balatian. Di mga higala ang mensahe sa ato ang mga texter na kasulay sa mga produkto sa Yaki. Good evening! Si Catherine po ito ng Malvar, 66 years old. Salamat kaayo sa imong product na nakaayo sa akong likod. Gagrabe kasakit. Then nag-inom ko Yaki capsule tapos naulian na ko. Og salamat jud kaayo. Sir 922-66-95631. Mami Joy, nagpasalamat gyud ko sa Yaki kay akong bugas-bugas nawala na gyud. Salamat kaayo. Cell number 09232322687. Hi Mami Joy, salamat jud kaayo kay ako anak nintambok na gyud tungod sa Kidiyaki Vitamins. Ito ang number 09235431039. Mami Joy, naayo gyud ang ako ang nuka. Yaki Rajud ang nakaayo, ang Yaki Liniment Oil. Si Salcedo ni, cellphone number 09254687748. Ania mga higala, atong paminawon ang pagpamatuod sa atong mga kaigsuonan kung unsa ang ilang kasinatian sa paggamit sa mga produkto sa Yaki. Nawagtang ang niturok sa naong sabana ni Arlinda Fertis, 66 years old, nga murag up-up nga taga Samal Island, Davao del Norte, tungod kay gigamitan og Yaki Liniment Oil.
2: Buti man ang up-up, ato siya ito. Yama o to, naman dito pirmi Yaki. Haplas-haplas lagi. Ako lang buto gitisingan, tuslo-tuslo. Maka, wala ako kay, nawala man, wala na siya.
1: Dali na ayo ang upat ka bulan nga bukol sa ulo ni Flor Delisa Tampos, taga Barangay Pusok, Lapu-Lapu City, Cebu, tungod kay nang haplas siya sa Yaki Liniment Oil.
2: Iyo na ako umagad sa bulo ng nalitis na umat. Mahin ko mo ang Yaki, yung rin mapapagisin mong ulo kay Daupo, diba siya?
3: Mm-hmm.
2: At yung mga lalang kong taong buko na yun, ang dagawin taong salamat si Kanto.
4: Si Yaki, the best of me.
1: Uy ni mga higala, wala na kaytay igong oras para ipadayon pa kining atong programa. Kung aduna kamoy mga pangutana, aduna kamoy mga suhestyon, ayaw kamo pagduha-duha, i-text lamang ka na din sa 09286767031. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat po sa inyo. Huwag po ninyong kalimutan, laging tandaan, yaman ang kalusugan ingatan. Salamat po.
4: Yaki, the best of me. Enjoy.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7.
5: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
5: Mommy Joy.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Tatlong minuto na po mga ka-joiners, magkaraan ng alauna ng hapon. Makulimlim po ang hapon namin dito po sa Kadapawan City. Kumusta po ang buong South Central Mindanao? Sa ato ang mga ka-joiners, kumusta po? Huwag ingom na ng ato ang mga ka-joiners sa Pangil Bay, sa Misamis Occidental, ang mga nagasunod sa 87.7 Joy FM Dihang Dapita. Og assalamu alaikum sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim. Sa ato ang mga ka-joiners sa Bislig, Surigao del Sur, ang mga nagasunod sa 99.3 Wow FM. Og ang kinatibok ang probinsya sa Davao Oriental, ang mga nagasunod sa 105.7 na Joy FM. Madyo na dumda kamayo mga katipanod sa kinatibok ang probinsya sa Davao Oriental, mga taga Katiel, madyo na dumda, Baganga, Caraga, Manay, San Ignacio, Mati City, og ingon man sa Lupon og Banay-Banay, San Isidro. Ayan na atay Joy FM niya, kusog kaayo. So, og ingon man ang ato ang mga ka-joiners ka nagasunod sa 82.3, ayun. 82.3 Joy FM din sa North Cotabato. So, sa mga lugar nga maabot sa ato ang mga radio, salamat kaayo sa inyo hang padayon nga pagsunod sa ato ang mga ka-joiners sa lain nagkalain-lain nga mga nasod. Welcome po dito sa ating programa nga Dear Mommy Joy. Adlawng Lunes og pizza, 16 na po. Lunes ba? Huibis good. Ala, bakit Lunes? Adlawng Huibis mga ka-joiners, no? Oo, nagulat ako kasi may magbe-birthday bukas, 17 Friday. O di dapat Thursday ngayon. Akala ko lang Lunes. Nahala, Thursday po ngayon mga ka-joiners. Napa-atras lang si Mami, no? So, sana ang lahat ay nakapananghalian na po. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Ayan, madiyaw na dumda kay Agad Pakaw diya sa Baganga. O ingon man kay Pastor Puyong, madiyaw na dumda. Oo, hinaot pa nga ang tanan, no? Naasa mga maayong pangluwas, luyo sa nagkalain-lain ng mga problema sa tao, no? Maging madasigon lamang kita mga ka-joiners. Laban lamang po. At lagi po nating iisipin, nakakambal na po talaga natin ang mga problema. Ang mahalaga, maging matibay po tayo para harapin ito. Ayan. Hindi naman sa lahat ng panahon, di ba, namumroblema tayo. Pag nagka-problema po tayo, ang hanapin natin solusyon. Huwag nang problemahin. Problema na nga, pinoproblema pa, di ba? Hanap po tayo ng solusyon at higit sa lahat po, yung ating pagtitiwala sa kataas-taasan na hindi niya tayo pababayaan at patuloy niya tayong gagabayan. Kaya pagkaumaga pa lamang, pagkagising mga ka-joiners, huwag po nating kalimutan na laging magpasalamat at hingin po ang gabay sa buong maghapon. So ito na po ang unang awitin para po sa ating lahat.

Libang isang minuto na po mga ka-joiners makaraan. Ang alauna ng hapon, nasa unang bahagi po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Inuulit ko po, araw ng Huwebes, ika-16 na po sa buwan ng July. Happy birthday po sa lahat na may mga kaarawan ngayon and happy anniversary po sa lahat ng may mga sineselebrate po na anibersaryo. Ayan, naka-live streaming po tayo mga ka-joiners. Malaya po kayo magpadala ng inyong mga greetings. Base gusto mo magpagawa sa inyo ang gibati o diba, ano ba yung mga sama ng loob dyan? Ano ba yung mga masakit na pakiramdam? Ilabas na po ninyo yan at ipadala po sa ating live at bibigyang daan po natin yan. Kaya thank you for watching kay Halya Iman. Mami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakisalam lang ang family Aban at Iman at kila Ina at Hania na nakikinig from Bulaw Aban ng Marble. Pa-request ako ng song Tadhana. And also thank you for watching Christian Gibo, Katari Ahmad. Salam mami, greet ka pansalaki family Aban, Abas, Bakana. Request ako ng song Miss Na Kita. Thanks mami sa pagbasa ka Gato Aban. Hihi. Rasul Bakana Iman, shout out dito sa bahay na nahikinig at sa family ko. Kinahaniya dito sa bahay. Thanks mami from Rasul ng Matalam. And from Nicole Paramaanan, good afternoon mami. Pa-shout out sa kakol ko ngayon na si Jonel. Watching from Midsayap. Ay, may kakol si Nicole. Then siya Alamada Pabro, maing hapon mami. Patugtog pa kahit maputi na ang buhok ko. Salamat po mami sa pagbasa. At ito na po mga ka-joiners, ang kasaysayan natin pong tutunghayan. 13 minutes na po makaraan ang alauna. Patod pa si ang suwat, Dear Mommy Joy. Tawagalan ko sa pangalang Jonard. Minyo na ko mami og duha kabuok akong mga anak. Edad 7 og 4 mami. Osa ako ka security guard. Og dako kayo ang ako ang problema karon. Buutan kayo kong asawa. Pito kami katuig bago nako siya gipakaslan. Sa dihang naminyo nami, dili gyud mi nagaaway. Dili niya gusto ang samok, pareho lang mi. Muna usahay di man malikayan ka ng mga disgusto. Maingon lang gyud ko niya nga istoryahan ra na nato og tarong nga kanang dili nato paagihon nga awayon. Palangga na ako kayo akong asawa. Tagalog siya, Tagaluson. Permi niya isulti sa ako, ana, love, mahal na mahal kita. Pinili kong lumayo sa mga kapamilya ko sa Luzon at sumama sa iyo dito sa Mindanao dahil mahal kita. Gusto kong makasama kita habang buhay. Hindi ko hinangad na maging mayaman tayo. Yung mahalin mo lang ako, bigyan mo ako ng magandang atensyon, gawin mo ako priority. Masayang-masaya na ako dyan. Hindi ako hihingi sa'yo ng hindi mo kaya. At kung lumaki na ang mga bata, gagawa ako ng paraan na makatulong sa'yo. Maong ka na permi ang ginasulti niya. Hangtod mami nga, pagbuntis niya sa ikaduha na mo nga anak, kaning 4 years na karon. Malungkot siya. Sukad nga, aduna siya permi ka istorya nga kapamilya niya sa Luzon. Nagamamingaw siya. Usahay pangutan-o nako kung unsay problema, bakit siya malungkot, bakit ka umiiyak. Sasabihin lang niya sa akin, wala ito love, namimiss ko lang yung family ko. Hanggang sa humagulhul po ng iyak. Sabi ko, ano ba talaga?
Sabi niya, wala na po ang nanay ko. Patay na po siya. Sabi ko sa kanya, gagawa ako ng paraan. Gusto mo bang umuwi? Sabi niya, hindi na. Wala na rin si nanay. Hindi ko na rin siya makakausap. Masama lang ang loob ko kasi sobrang sakit. Alam mo naman na ayaw sana niya pumayag na sumama ako sa iyo dito sa Mindanao. Pero mas pinili gakit talaga kita. Kikasab-an daw siya sa usa ka igsoon niya nga iyang ka istorya. Pero matod pa niya wala na akong magagawa. Wala na rin ang nanay ko. Kung itakwil nila ako, pagalitan nila ako, matagal ko naman ding tanggap yon. Pero yon, ang hihinayang lang talaga ako ng husto. Sabi niya, dahil di ko na lang manakausap ang nanay ko at nakahingi ng tawad. Hangtod nga, giing na nako siya, ayaw palabi. Kay basin og maapiktuhan ang bata na naasay mo ang sabakan. Pero hangtod ng anak yun siya, mami nga, malungkot ang asawa ko. Mingaw siya. Pagkapanganak na niya, hilom na siya kaayo. Tumaba ng husto. Wala na siya'y limit sa kaon. Pati merienda, kanon iyang ginakaon. Pero wala na siya nagahisgot sa iyang pamilya sa Luzon. O wala na po ko'y natagad nga nagatawag sa iyaha. So, abe na ko'y okay ra siya. Hangtod nga na siya'y friend nga nag-adubalay. Grabe man po itong babayhana ang baba. Namatod pa niya, hala, naunsa naman ka. Mura namang kaglumba-lumba, perti naman yun ni mong tambu ka. Paghawa ato, grabe ang yaw-yaw niya. Dito siya nagsugod nga, dili na halos mukaon, unya bagong panganak. Unya nagapa, breastfeed pa namang yun siya. Gignan ako siya nga magkaon ka. Kay basin o niya o maunsa ka. Pero wala siya nagpaminaw. Hangtod mami nga, pag uli na ako gikan sa trabaho, perti na akong pagka kurat. Kay pag-abot na ako sa balay, gakalat ang tanang mga gamit. Ang mga kinarton, mga naa sa kabinet, naa sa sala, gakalat ang mga gamit. Ang akong asawa, way panudlay. Tapos nagsiki o gyaw-yaw, magkatawa, nabisag siya ra. Pertin akong hadlo ka, hapit na mag 1 year ang baby ato. Mauto nga, giangyo na ko ang ako ang mama nga, ubanan o sa kami sa balay. Kay murag dili naman maayo ang nahitabo sa ako ang asawa. Gidala na ako sa ospital para ipa-check up. Na-admit siya isa kasimana, gidextrose, gipakaon. Pero hilom lang siya gihapon. Hangtod sa iyang paggawas. Pero giingnan mi sa doktor nga, mauli-ulian naman siya. Dadun ninyo sa psychiatrist. Kay medyo may problema ang imong asawa sa pangmuna-una. Mauto, nangayo ko og tabang sa ako ang pamilya. Kay dili man makaya sa ako ang sweldo. Balo naman ka, mami, minimum lang mangyud kasagaran.
gitabangan ko sa kong igsuon nga tuwa sa abroad. Gipadala sa psychiatrist. Og didto, nakita sa psyka nga lihis gyud siya may istorya. Og matud pa niya nagka-bipolar daw ko, no? Ang ako ang asawa. Dili ko na malikayan nga magtukar-tukar. Hangtod na daghan nagbawal. Bawal na ang kape, soft drinks, tsokolate, ang tanang mga itom nga pagkaon. Dili siya pwede. Pero ang problema, kay nagikan siya sa ospital, ma-injikan ang pagbagana og kaon. Dili na po siya mapugnan nga mukaon. Ilabi na kay dili na siya magtingog. Ang pait pa kay dili na gyud mao siya. Hangtod mami ni abot sa punto nga atakihon gyud siya. It's getting worse every time na mag-attack sa iyaha ang iyang sakit. Magkagrabe. Adunay usa ka higayon nga manakit na siya. Giabot na ko og kahadlok ng basin og matulog ko. Saksakon ko. Niabot na sa punto nga ginapangtago na nako ang mga kutsilyo. Og niabot na po sa punto nga ako ang mama mahadlok na nga makiguban niya sa balay. Pero ting paita kay gatrabaho ko. Kinsa may mubantay niya. Ilabi na kong panggabi ko. Kabalo naman ka sa security, mami. Ginatuyok man among duty. O sa kahigayon, nananghid ko nga basin kung pwede, adlaw lang ko permi. Pero giing na naman hinoong ko sa among agency nga mangita na lang kaglaing trabaho kay magiging unfair man na sa uban. Mauto mami, pabalik-balik. Niabot na ko sa punto nga halos kapuyon ako. Kay katong babae nga akong asawa nga perting lambinga, wala ga pangayo og bisan unsa, basta mahalon lang siya. Niabot kit mi sa punto mami nga gidala nako siya sa mental hospital. Tungod kay manakit naman, maabot na sa panahon nga maghubo sa daghang tao, maglakaw-lakaw na, huwag dili mabantayan. Unya, halos wala na imo tabang niya kay manakit man. Mauto nga, idalag yun na mo sa mental. Pag-abot sa mental hospital, pagpangutana, maayo man kaayo mo tubag. So, dili daw aton. Mauto nga, manguli na pod mi. Matarong na pud og kadali. Mauna ang ako ang duda nga sobra niya nga gihuna-huna ang pagkamatay sa iyang mama. Wala niya na kaya. Mauna nga naingin anak siya. Karon Mami Joy, luoy kayo ang mga bata. Yangyo na ako katong akong panganay. Huwag kaning akong ikaduha karon kay upat naman katuig. So ang upat na pod katuig ngayon ani ang kahimtang sa akong asawa. Yangyo na ako ang ako ang mga ginikanan nga dito sa ilaha. Pero inigmaayo ang buot sa ako ang asawa, di man masugot. Kuhaon niya ang mga bata. Mauto magingon ang ako ang mama. Sige, kung kinahanglan lang nga dire sila sa amua, kay basin og musamot ang sakitan ng imong asawa kung permi na diri ang mga bata. Karon, niabot ako sa punto mami nga wala na'y kalinaw ang among pamuyo. Dili na nako siya maistorya og tarong. Dako na kaayo ang ako ang asawa.
magluto kung gusto niya mukaon. Og magluto siya hutdon gyud na niya kaon. Di gyud na niya undangan og dili mahurot mao nga perte na niyang dakuha. Karon, Mami Joy, tungod kay magkalisot namang gyud ko, dili man pwede nga di ko mo trabaho. Nakahuna-una ko nga iuli nga to sa iyang mga ginikanan, sa iyang pamilya, bisan og wala na ang iyang mama. Sa akong paminaw, basin ko makauli siya sa iyang pamilya, maulian siya. Kay dito nasugod pagkamatay sa iyang mama. Nga dito nagsugod nga naghilom-hilom siya. Hangtod karong panahona. Hangtod nga naigo na siguro, hinuon siya anang iyang sakit karon. Mabot ang panahon nga matiyon ko og kaulaw kung isauli na ko siya. Ang kaluoy pod. Mahal man ako siya pero dili na lang, dili naman mao ang babae nga ako ang gimahal. Mauna ang akong nahuna-unaan nga basin kung maulian ra siya kung mabalik dito. Huwag ako na lang siyang suportahan. Padadan o kwarta. Bisitahon dito kung na ako'y bakasyon. Hangtod nga kung maulian siya, kung mamaayo na gyud siya, pwede na siya nga mabalik sa amua. Unsa kaha, Mami? Mao ni akong tumong karon. Mamalihog ko nga tabangi ko kung unsa ang angayan buhaton o ginaot nga matambagan ko nimo. Dagan kaing salamat o dinhin na lang kutob ang imong magtatampo, Jonard.

33 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Thank you for watching. This is Umalpong, watching from Purok Gibaan, Barangay Tubaon, Tarragona, Davao Oriental. And also, hello daw sa iyang kauban sa balay na si Elmo Iligan, nga nagduyan-duyan og ang ihang papa tua sa Purok Pagantian 2, Barangay Maganda, Tarragona, Davao Oriental, si Papa Federico. Ayon, dai masanggid, ma'am, pwede pa mainom yung 11 edad ng yaki, ma'am? Ay, opo. Malapit nagmang 1 year yan. Pwede na yan yung isa ka dropper, no? O, pwede na kaayo. Kanang naay dropper, kanang 60 ml nga kidi yaki vitamins, no? O, agita ni mo dito 4 years old above, no? Mo nang gibutan nga nato og dropper. Pwede na kaayo isa ka dropper ang imuhang baby. 11 months na. Thank you, Dai. Bing Mamato, hello. Greet na ko ang Sagang family. Pa-request, Mami, love is all around. Salamat, Mami. Watching from Lampayan, Matalab, North Cotabato. Pin Lombos, good afternoon, Mami Joy. Greet ko lang ang Lombos family and Palaw family from Sitio Feta, South Upi, Maguindanao del Sur. Salamat po sa pagbasa. Ellen Senta, Cantorias, Calvario. Mami, pa-shoutout kakol ko. Ayun, tapos na yun. Ngayon na si Momina, watching from Manumbok, Sabah, Malaysia daw. And Jelhan Bulaw, Aban Maulaw, pa-shoutout dito kila Andolana, Ina, at sa mga tita ko at tito. Thanks, Mami, from Bulaw, Aban ng Matalam. Sumaka na mga pibilan sa ato ang mga ka-joiners nga naka-live po karon at may pupuntahan lang po si Mami, no? Pero bago po, gusto kong pasalamatan sa makausap pa ang tanan natong mga consumers sa Yaki products. Ayan, may katatanong lang po yung Kidi Yaki Vitamins, no? Pagka nag-didi kay Mama, pwede 6 months bago painumon og Kidi Yaki Vitamins. Pero kung wala, naga-milk lang, 3 months, pwede nakaayo sa 0.5, no? And then 1 year, pataas, magkataas na ang dosage ana, no? Labi na kung 2 years na, kutsara na gyud na siya og dili na dropper, mga ka-joiners. Kay ngano nga importante nga makapag-Kidi Yaki Vitamins ang inyong mga anak, kana manggod magpagana sa kaon. Kanang mga bata na hahabol-habulin mo pa para kumain, nako, pag nakakidi Yaki Vitamins yan, ganadong kumain yan. Masarap ang tulog, magtibay ang kanyang mga buto, pampatangkad dyan, pampabright, at higit sa lahat, hindi sakitin si baby. Dili basta-basta nagakasakit si baby, basta nagakidi Yaki Vitamins. Sulay na ninyo kay kanyang mga bata dere, maugyod na ang ilahang bitamina o kaluoy sa Ginoo, no? Di gyud ka kadungog ng mga nanga-ospital na sila. To, sulay lang ninyo mga ka-joiners, ha? O kung aduna po yung mga nagaanto sa inyong pamilya sa rayuma o arthritis, ang ubandiha, sakit ang kalawasan, mga likod, o labi na sa mga elderly o kanang mga senior citizen na, Bilongga Gold ang kinahanglan nila. Katong mga naa sa sakit nga rayuma o arthritis nga nanghubag na, di nakatindog, o duha sa buntag, duha sa udto, duha sa gabi. Sulay ra gud na ninyo, di gyud mo magmahay mga ka-joiners. Kanang naay mga bukol-bukol, makapatunaw pod na siya sa mga bukol-bukol. Karon uso kaayo kanang mga sakit nga mga delikado ba, mga ginakahadlukan, mga cancer, mga inana. No, ang roots manggod ana naa sa ato ang intestine, naa sa mga intake nato na og sa ato ang lifestyle, mga ka-joiners, no? Muna nga importante nga magpa-colonics kita. Importante nga unahon nato ang ato ang panglawas. Bahala na kung sa'yo mahitabo, basta giatiman nato. Kaya ang dili raman nato mabalibaran ka ng atong panahon. Kung panahon nagyod nato, bisan mag-unsa pa tawa, nagyod tay mahimo diha. So, mao ka na. Unya, kung gusto pod mo og maintenance, kanang Yaki Herbal Capsule, nga lagsik mo permi, dili maprotektahan ang inyong kidney, unya kanang dili mo prone sa UTI, pero kung naigo na mo og UTI, kung wala may blumea sambong diha, kanang Yaki Herbal Capsule.
Oh, duha sa buntag, duha sa udto, duha sa gabi. For 3 days. And after 3 days, isa-isa na lang. So, ana na. Kana, nganong nasulti na mo na kay napamatud-an na namo mga ka-joiners. O siyempre, kanang ato ang yaki liniment oil, dili naman na kinahanglan nga isulti pa sa inyo kay paborito kaayo na sa tanan, no? Kay kanang ato ang yaki liniment oil, dili lang basta pang haplas, kundili makaayo pod na og mga katul-katul sa panit, ha? Kanang gapang haplas ka o kanang sakit ni mong kalawasan, haplasan ni mong yaki liniment oil, inumandayo ni mong bilongga gold, pagkaugma sa buntag, hapsay kaayo imong paminaw. Sulay lang ninyo, mora na akong hagit sa inyo. Sulay lang yud ninyo. Og syempre kanang ganado capsule, no, mga ka-joiners. Kana, grabe pud na siya, no? Medyo mahal ang ato ang ganado capsule. O pero may mas mga mahal pa diha. Oo, di ba? Pero pareho ra ang epekto. Sa paglabing-labing sa mga asawa ninyo, dili gyud mo ana maglisod. Kana bitaw ingon nga, ah, kapoy kaayon amang good kay trabaho. Una-una nato babae man o lalaki, ato anang katungod, responsibilidad nato sa ato ang asawa o bana kanang mga butanga. Oh. Bisan og mga senior citizen, dako kayo og tabang kana kanang naay mga erectile dysfunction, no? O pagkaugma ana kay imnon man nimo 30 minutes bago ka matulog. So pagkaugma ana magtrabaho ka, kondisyon kaayo pod ang imong lawas. Dili ka basta-basta nga makapoy. O bisag na human na imong trabaho, mangita na pad ka og laing trabahoon. Matud pa atong senior citizen, di na gud nako kaya nga magbuak-buak pa og mga kahoy. Pero sa dihang nakaganado kapsul ko, ah, pastang daghana na akong nabuhat. Kay nga no, lagsik akong paminaw sa akong panglawas. Kusgan ko. O di ba? Kamo usab. Testingin ninyo. Unsaon ninyo pagpamatuod kung dili ninyo sulayan. So mga ka-joiners, 40 minutes na po, makaraan ang alauna, mubalik pa po ang Dear Mommy Joy.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Forty-four minutes lang po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon. Balikan na po natin ang ating letter sender na si Jonard. Magandang hapon sa iyo at maraming salamat sa pagbahagi ng iyong kasaysayan. Unang-una, salamat kasi hindi mo iniwan yung asawa mo. Yung gusto mong ibalik siya sa pamilya, tama din yun. Alam po naman na mahal mo yun. Pero kung hindi mo na kaya-kaya at magiging banta na rin sa sarili mo, baka madagdagan pa siya sa pagiging problema. Okay lang yun na ibalik siya sa pamilya, tama yun. Pero tandaan natin, pag sinabing nabaliw, hindi ibig sabihin nun pinabayaan. Ibig sabihin nun may sakit siya at kailangan ng tulong ng doktor. Ang pinakamahalaga ngayon, una, safe ba siya at kayo? Muna ang mga dako ng mga pangutan na diha. Kanang napatingin na bagyod sa psychiatrist, kapila na. Unsa man ang advice sa psychiatrist. Unya, ang isa pa nga problema, kay ang ingon ni mo nga, nagsugod na pagkapatay sa iyang mama tungod kay layo siya sa iyang pamilya. So dapat sa sitwasyon niya karon, ang iyang mga pamilya nakasuporta gyud sa iya ha. Kaya muraog tama pud nga isauli usa niya siya sa dito. Dilibot ipasabot nga isauli nimo nga ayaw mo na kay nagkasakit na, nagkaganyan na siya, kundi para gumaling. Makita niya yung pamilya na bumalik yung dati niyang sigla, saya, at pakiusapan sana yung kanyang immediate family na sana maramdaman ng asawa mo, ng kanilang kapamilya, na hindi sila galit at sabihin na sige, sama-sama na tayo ngayon at hindi ka namin pababayaan, lalaban tayo, ilalaban natin ang sitwasyon mo ngayon. Yung ang maibibigay talaga sa kanya yung assurance. Naiintindihan ko naman yung pagod mo at saka yung takot. Pero yung katotohanan na gusto mo pa rin siyang ibalik sa pamilya, yun na yun ang pinakamalaking pagmamahal mo. Kasi kung hahayaan mo lang at pababayaan mo dahil sa mahihiya ka or matatakot ka, no. This time, sa sitwasyon ng asawa mo, hindi na dapat ganon ang dapat mong maramdaman. Dapat talaga yung pagbalik mo sa kanya, sa kanyang pamilya, ay isang napakalaking pagmamahal mo yun. Dahil ang tumong ramani mo nga maulian siya. Kasi ang mental health, parang lagnat lang yan eh. Hindi natin sasabihin pila ka adlaw, okay ka na. Diba? Dalahon sa doktor, tapos maingon na okay na. Kaya una, dapat masigurado gyud usa nga luwas siya. Ikaduha, ibalik-balik gyud siya sa psychiatrist para mamonitor gyud siya kung adunay improvement. And isa pa, kanang iyahang pamilya, mo'y mamahimo niyang lakas. Mo'y mamahimo niyang lakas. Mo'y himo niyang kusog. Dili siya pwedeng singkasingkahan. Dili po nato siya pwedeng husgahan kung ano na inana siya. Kinahanglan niyang gyud nato nga alalaya nato siya. Kailangan lawom-lawom punto og paniid para makuha gyud nato kung unsa katong mga butang, mga lihok nga pwedeng magpabalik siya sa iyahang pagka-normal. Dili man kahinaan, Jonard, ang pagpangayo og tabang. Dili na siya kahinaan, kundi katapangan na siya. Isog ka dapat nga mangayo og tabang. Tungod kay mahal nimo ang imong asawa. Himuon mo kung unsa ang tama. Og naalang ang pamilya nga dapat nga mo suporta. Og siyempre, sa tanang adunay na sa sitwasyon nga pareho anang kay Jonard nga asawa, kabalo ko na agyod. Kadang inyong mga problema, pwede na ninyo itawag sa NCMS Crisis Hotline. Kanang mga ingon ana, dili kay ikulong ninyo kanang wala sa maayong panghuna-huna ninyo nga kapamilya, alian, di ba? Kita nato social media, kulungon ang uban diha, ang mga buhok. Grabe, baho na nga baho na. Dili gyud na, sayop ka ayo na. Pangitaan gyud na siya og paagi. Kay na ay sa kanang mental crisis, no? Nga makatabang ana kanang NCMH Crisis Hotline. Libre na siya og 24/7. Nga abli na sila. Ayaw ka bala ka, kuya. Kaya nga do, ayaw ko na una ang nag-iisa ka. Kaya ka nang imong panguna-una nga gusto ni mo balik-usa dito siyang pamilya. Usa ka na kadako nga pagmahal ni mo sa imong asawa. Tungod kay kabalo ka nga nagsugod nga nawala siya sa iyang kaugalingon tungod sa pag-uban niya sa imuha. Mas pinili ka kanang maingon ka nga maulaw ka tungod kay gihuna-una nimo nga mas pinili ka ng misis mo kaysa sa iyang pamilya pagkatapos karon nga nagka-problema isauli mo. No, ayaw na ko nauna isauli usa nimo siya dito tungod kay gusto nimo nga matabangan siya. Kay kung mao ka na ang hinungdan, basin maupod na ang hinungdan nga mobalik siya sa dati, sa katinuan, kung makauban na niya ang iyahang mga pamilya, pag makita na nila. Bisan og dili na niya maabutan ang iyang mama, dadun nila dito sa lubong, ipakita nga naa dito, umiyak siya, mailabas niya yung kanyang nararamdaman na hindi niya nailabas nung mabalitaan niya na wala na ang nanay niya. At tama yung sinasabi mo na magsuporta ka at once in a while, bisitahin mo. Kung hindi ka makabisita, dapat tawagan mo talaga siya. Umaga, gabi. Pagkagising mo sa umaga, siya ang una mong tawagan. Siyempre, una, ipanalangin mo na maging maayos siya. Tawagan mo siya. At pag-uwi mo sa gabi, bago ka matulog, siya rin yung tatawagan mo. Para kumustahin, huwag ka mag-alala, magpagaling ka dyan, at suportahan mo kutob sa imong mahimo ang iyahang pamilya para sa iyahang pagpatambal. Tiyak sa gagawin mo, maulian gyud na siya. Kay ang hinungdan nga nalisuan siya sa maayong panguna-una, tungod sa pagkalayo niya sa iyang pamilya o ang pagkawala sa iyang inahan nga wala lang man sila nagkaistorya. Hinaot nga mahimo nimo kini sa lalong madaling panahon. Total ka ng imong mga anak, naaman ang imuhang mga ginikanan. O kung magkalayo man mo, ayaw gyud himua nga adunay dili maayo nga mga istorya nga makaabot ngadto sa iyaha sama sa basig makakita ka og laing babae. Ayaw kuna-una nga naa kay obligasyon sa imong asawa og ang imuhang gina-target nga maulian siya. Uyan ana, mga liya ka sa kahitasan para sa iyang kaayuhan unya ikaw magpakasala, maglisod ka ana. Kay nahanglan nga limpyo ka og kasing-kasing og una-una og buong puso, isama mo ang puso mo talaga diyan sa gagawin mo para maulian ang imong asawa, bumalik ang kanyang katinuan. Sana maulian siya og magawa mo talaga, Jonard, kung ano ang tama. Daghan kaing salamat sa pagbahagi sa iyong kasaysayan. O dili lalim kaysa una kami na apod mi na ay inana dere, no? So, ang nahitabo, ang lalaki ang una nga nawala. Pero I don't know. Nakauli ang babae nga to sa ang pamilya. Hopefully this time, naging maayos na rin yun. Sana ikaw din, malampasan mo ang problema niyan, pagsubok na malaki yan sa pamilya mo. At huwag kang mawala ng pag-asa. Marami na ang nakapaligid sa'yo pag nakauwi yan. At sama sa ako ang giingon, ikaw, umayos. At huwag kang makalimot na laging tumawag sa kanya para isipin niya na lagi mo siyang inaalala. Maraming salamat sa'yo and good luck sa iyong gagawin. So mga ka-joiners, tuloy-tuloy po tayo at saglit lang po. 5 minuto na lang bago mag-alas 2 po ng hapon, mabalik pa ang Dear Mommy Joy.

Ayan, dalawang minuto na lang mga ka-joiners bago mag-alas dos po ng hapon. Nako si Lyris, may message ako sa iyo, Lyris, ha? Oga, salamat. Teka muna, happy birthday nga pala sa lahat ng may mga kaarawan ngayon at sa ating mga ka-Facebook na may mga kaarawan ngayon. Happy birthday kay Maribeth Mandabon Dongyapon. And happy birthday also kay Jessa Bansil. Oy, kumusta naman ka, Jessa? Kumusta naman ang atong tinaguan diha? Wala na kay update sa ako, Jess. And also si Lang Lang, happy birthday. Jerry Elicot, happy birthday. Og si Bador Gabino, happy birthday. Cassandra Manginlaud, happy birthday. Lenlin Basingan, also happy birthday. Bubong Andoyo Cayetano, happy birthday. J-Poy Mabanding, happy birthday. Og kay Dong, happy birthday po sa inyo. Ayan. Mukha na sila ang mga nag-birthday karon. More years to celebrate. At be happy and stay healthy mga ka-joiners na may mga kaarawan ngayon. Thank God sa dagdag na taon ng buhay. O kahapon, birthday ni Jovelyn De La Cruz. So belated. Si Gagama M. Parason, Dante Gambong, Iris Gagama Parason Kaligunan kahapon ang birthday nila. O si Catherine Lara Felix, Rico Palmera kahapon, belated happy birthday. Burley Baucan, o John Rilagungan Baindoy, Charmian Gabriel Gumubaw, birthday po ni Charmaine kahapon. And yon mga belated. Wala naman tayo oras, mga ka-joiners. Daghan kaing salamat, ha? Syukran sa tanan natong mga ka-joiners na mga Muslim o sa tanang mga taga Pangil Bay, Misamis Occidental, taga Bislig, Surigao del Sur, kinatibukang probinsya sa Davao Oriental o ingon man dinhe sa buong South Central Mindanao. Thank you so much, guys. O sa tanan natong mga ka-joiners sa mga laing bansa, maraming salamat sa patuloy na pagsunod po sa ating programa at ang ating mga produkto. Yung nagtatanong kanina, paano sila makabili kung malayo kayo sa mga butika, pwede po kayong mag-order sa Shopee. Kung nasa ibang bansa po kayo, pwede po ninyong orderin yan sa Shopee, mga ka-joiners, ha? So marami kayong pagpipilian. Pag tamad kayong maghanap o pumunta ng butika, i-order lamang po ninyo yan at ihahatid po yan sa inyong mga tahanan. Salamat kaayo sa padayon ng pagsalig sa atong mga produkto. Salamat kaayo sa pag-uban sa ato ang mga programa din sa Joy FM. O ingon man ang Tinig ng Bayan, matag Lunes hangtod Sabado, alas 5 ngadto sa alas 7 sa buntag. O ingon man ang ato ang Balita, alas 7. Daghan kaayong salamat. O wag po tayong makalimot na laging magpasalamat anuman ang mayroon tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin. Sana nagagawa po natin yan ng tama. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa tayo ng mabuti at patuloy na umasa po sa panibagong araw ng ating mga buhay. Mami Joy po nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon.

0: ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kigapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki. Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Kastang sa mukha yun maghigala. Basta mo atake na gani kining ubo. Dili ka katulog. Makaulaw kaayo kung mo atake nga naa ka sa public place. Kay mamahimo kang center of attraction. Mura kang sigig iro nga nagsigig kahol ba. Sakit kaayo ang tutunlan. Huwag ka ng imuhang dughan. Di ba? Gibati ba na ninyo? Ang ubo mga higala, kayang wag tangon o batukan sa luyang dilaw. Nga mo ay sagol sa Bilongga Gold. Nga mapalit na karon sa mga butika. Nakabalo na ba mo? Dunay volatile oils ang sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule nga makapaluag sa tutunlan, makapahumok sa nagmala nga plema nga nagabara sa agianan sa hangin. Basta kanunay nimo tumaron sa kaning Bilongga Gold, muluag ang pagginhawa o gumugawas ang plema, mulami ang imuhang pamati. Ang nakanindot sa Bilongga Gold, mga higala kay, doon na usab kini curcumin na iladong dunay multiple antioxidant properties. Ang lain pang mga mineral, chemical o vitamins na makatabang sa maayong panglawas, ang makuha nimo sa sagol sa Bilongga Gold, mao ang tumeron, atlanton, zingiberon, tumerol, D-alpha, philandrin, carvon, camphor, curcumin, starch, resin, phosphorus.

0: iron o calcium sa pamaimong pangitaon mga higala. Ang ubo, sintomas kini sa mga sakit nga posibleng konektado agianan sa pagginhawa o sa baga. Mamahimong virus o bakterya ang hinungdan niini. Kung tungod sa virus, mawala ra kini sud sa pipila ka adlaw, hilabi na kung kusog ang imuhang pangdepensa o immune system. Apan kung bakterya ang hinungdan o chronic cough na kini, tungod sa tuberculosis o TB, chronic obstructive pulmonary disease o COPD, hika o asthma, kinahanglan na kini og igong medical attention. Dili na ni madaog patubig-tubig na, no? Muna ang naagyod tay paniid. Kasagaran, antibiotic ang irisita sa doktor, busa mas maayong magpahiling sa doktor, aron mahatag ang tamang synthetic nga tambal, alang kanimo, labi na kung pila nakaadlaw ang imong ubo, dili na maayo nga pasagdan ka na. Kinahanggang yud sundon ang sugyot sa doktor, dapat tama ang oras sa pagtumar sa tambal nga iyang ereseta. Aron dili kini mamahimong hinungdan sa paghinay sa imuhang immune system nga mamahimong makahimo og laing sakit. Tinuod yud na. Kung sa ang oras nga ginaingon, maugyud ang oras nga imuhang pag-take pod ana. Kaya gani kasagaran sa mga doktor, i-admit ka. Kaya aron maeksakto ang oras sa pagpatumar sa imuha sa mga tambal. Kaya og naa sa balay, limot-limutan ra kung kanus ang mahinumduman sa karapod inumon. Nasabtan ninyo na, importante kaayo ka na. Mas maayog yun mga higala nga kung wala pa'y ubo o mga balatian, himuon ng food supplement ang Bilongga Gold. Makapakusog manggod kini siya sa imuhang immune system. Kung wala kay kwarta pampalit o Bilongga Gold, mamahimo man usab ka nga maglaga o luyang dilaw. Kini ang himo ang tsaa. Aron mo lami ang iyahang lasa ug uban pang aron mo lami ang iyahang lasa kanang uban ginasagula nila og honey kun dugos o di ba kaya kalamansi o limonsito. Ayaw lang og saguli og mga pampalasa nga dunay preservative. Mas maayo ka ng fresh usab nga mga sagol aron dili mawala ang mga maayong benepisyo nga imuhang makuha sa turmeric o luyang dilaw. Og importante nga limpyo ka na siya mga higala, ha? Pero kung ako ikaw, para sigurado, mas maayo magbilongga gold ka na. Pero kung wagyod kay kwarta, hala, pangita og turmeric. Pero ayuhag yod og limpyo ka na. Og sigurado ang makuha nimo sa limpyo pod nga mga lugar, mga higala.
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mo'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer, o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Dinhi na lang takotob, ha? Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, pakitext lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
2: Dear Mommy Joy.
3: Dear Mommy Joy.
2: Mommy Joy.

Alas 2:29 ng hapon, mga ka-joiners. Nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Jo. Hello kay Iris Basikong Gibo, Manila Paminaw, and shoutout na to si Bernadette Basikong and family nga naa sa Bukid. Irish Glenn Itom, good afternoon. Ayan, sige, chat mo ulit yan ha, text mo ulit yan kapag ka na si mami ha. Hello sa iyahang bana nga naapo daw sa Bukid, no? Hello din sa Basikong family mula kay Lynn Basikong. Shout out sa mga taga na po. Sabi ni Boss Kaligunan, maayong pagpaminaw. And hi, request po ng song Mahal Ko or Mahal Ako ni KZ Tandingan. ER Mucha, good afternoon mami. Araw-araw po ako nakikinig sa radio nyo and sa live nyo. Request po ng song Where Is Tomorrow. And Jessa May Bungkag Adas, ay Bungkal Adas. Request ng song Natutulog Ba Ang Diyos, shout out po kina Florenda Pacheco and Early Antonio nakasama sa restaurant. Salamat po, more power po sa inyong programa.

Hello din kay Nicole Antonio. Shout out og happy fiesta diha sa Caraga, Davao Oriental. Habibi ko lang. Parang tapos na itich, no? Good afternoon. Shout out sa family Kadite from Ilian, Matalam, North Cotabato. Good afternoon. Paplay po ako ng song Binaliwala. Maraming salamat. Good afternoon, Mami. Request ng song Hindi Tayo Pwede. Sige, taod-taod din yung mga song request, ha? Habang alas 2:31 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
3: Kanta ko ng kuyat.
4: Pero karoon?
3: Nakaroon. Bukos na siya. Bukos na siya. Bukos na siya. Bukos na siya.
4: Ang sakit ng vitamins gipainom niya mo?
3: Gidiyaki vitamins yun.
2: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule mapalit sa mga butika.
5: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga Poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
6: Kasi dati, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? So every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
4: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
6: 7-in-1.
4: Tapos po?
6: Nung nag-start ako, minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
5: Yan ang Coffee Yaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
7: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
8: Oh, syempre, dan always magkita na kaporma.
7: Nya, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
8: Oh, dan, di nata mag-isgota na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
7: Oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
8: Well, gabalo ka dan pag ganitong edad na dan. Plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
7: Ayun ang kabala ka, Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado capsule. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na yung mga love life.
8: Tinoon ka dan. Pasistingan doon ko anak dan.
7: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado capsule? Okay ba?
8: Ang dan, oy. Murag nabaguhan yung kudan ba? Okay nga yun dan. Epektibo yun ba?
7: Kana Tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado capsule para di ka magluya. Lagsik yung mong lawas.
8: Salamat kaayo dan sa ganado capsule. Karon, okay na kaayo dan. Mukumbati na yun ni.
5: Ang ganado capsule mapalit na sa mga butika.
9: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
10: Ako, pagkatapos ng breakfast, Gidiyaki Vitamins.
11: Ako rin, everyday, Gidiyaki.
12: Me too, Gidiyaki Vitamins.
9: Yan ang mga batang Gidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Gidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

105.7 or 102.3 Joy FM. Basta Joy, enjoy! Oras natin mga ka-joiners. 6 na minuto bago po sumapit ang alas 3 ng hapon. Siyempre, magpapaalam na sa inyong mga radyo ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat po sa pag-uban alauna hanggang alas 3 or alas 2. Nakakasama natin ang ating mami. Alas 2 hanggang alas 3 naman ang ating greetings and song request. Thank you, thank you! Susunod na po ang Afternoon Joyride hanggang alas 5 ng hapon. And syempre, kasama po natin dyan sa Caraga, Davao Oriental, si Dan Dalanday. Sa pangalan po ng ating Mami Joy, ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat o amping-amping. Maayong hapon, Tibuok, Kidapawan City and South Central Mindanao.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Ayong adlaw na usap, kanatong tanan, ako po si Mami Joy. Kini naman ang atong tulumanon yaman ng kalusugan ingatan, hatod kanato sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigama sa mas epektibong mga produkto sama sa Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Capsule, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap o Hermosa Kojic Whitening Soap. Kabalo ba mo, inig adunay mga programa nga ingon ni ini, ato ka na nga paminaon. Ingon ani mga mami o mga daddy, ang inyong mga anak, ginapainom ba ninyo og vitamina? Ang mga vitamins o minerals nga gikinahanglan makuha nato sa mga pagkaon adlaw-adlaw, gikan sa gulay, isda o prutas. Kini tamang vitamins o minerals para sa mahimsog ng panglawas sa ato ang mga kabataan. O anaa ka na tanan gihapon sa Kidi Yaki Vitamins. Daghan makalilisang nga mga balatian ang naglimen karon sama sa swine flu, epidemia, tuberculosis, trangkaso, perwisyong ubo o daghan pang uban. Ilabi na kung nagabalhin-balhin ang klima sa panahon. Busa aron malikayan kini, gikinahanglan nga pakusgon ang resistensya pinaagi sa pagkaon o tamang makaon. Matulog o 10 hours sobra depende sa edad sa mga bata. Mag-exercise uban sa pag-inom o Kidi Yaki Vitamins. Maabitaw ning mga bata, wala ni klaro nga exercise kay mga playful man ang mga kabataan. Pero kadto mga bata nga dili gadula, gatan-aw ra sa ilahang mga kauban nga gadula, aray, kanang bata may diferensya. Hina ang resistensya. Malapit na siya sa nagkalain-lain nga mga sakit. Kulang ka na si, sa bitamina. Ang kalan-onon sa mga Pinoy, kasagaran sa ato, nagatihik sa budget. Isa ka sudan, isa ka platong kanon, fights na, solbad na. Napayuban niya, o sa ka platong dako kayong kanon, ulo lang sa bulad. Tira na. Ang uban niya, ano na lang, mantikaan o tuyuhan na lang ang pagkaon, unsa man ang sustansya in town diha. Kasagaran pagani sa mga bata, paborito nila pansit canton, hotdog, sauce na lang. Unsay makuha diha, mga junk foods ka na. Busag ikinahanglan gyud na ay Kidi Yaki Vitamins. Aron makusog ang ilang resistensya, lami ilang katulog, tag-as sila og utukan. Labaw sa tanan, dili daling magsakit kay kusog man ang ilang resistensya kon immune system. Mauna pirmi namo ginapanghagit kaninyo nga dili nato baliwalaon. Adunay uban nga wala pa makasuway, moingon pagyod a bot-bot. Mga higala, dili gayod bot-bot kani. Para mahibawan ninyo nga dili bot-bot, sulayan gayod ninyo. Kay wala may mawala sa inyo ha kung suwayan ninyo. Painuma og Kidi Yaki Vitamins ang inyohang mga anak. Kung unsay mga problema ninyo ana, dili matulog, dili mukaon, sulbad gyud na. Busa, nagahatag kami kaninyo og contact number. Nga kung aduna kamoy mga pangutana o ikasulti, mutudlo kami kaninyo. Palihog, i-text lang. O tawagi ang 0928-6767031. Ani ana usab si Kuya Loy para sa ato ang mga texters.
2: Dagang salamat Mami Joy og karon sa mga ni-text sa ato ang text line, mga tigpamina og mga user sa Yaki products. Nagpaambit sa ilang mga kasinatian gikan sa cell number 0946-409-5066. Hello Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyo nga produkto. Kaya ang akong tail ba nabikil siya kadtong nagbasket ko. Unya ni hubag kaayo akong tiil o giaplasan lang og Yaki Herbal Oil. Salamat kay kinaayo gyud si Cesar diay ni Kuya diri sa Bohol. Atong tawagan si Cesar og atong istoryahon.
3: Hello.
4: Hello.
3: Si Kuya Loy ni sa Yaki.
4: Okay na naman dai.
3: Kisa si Cesar ni siya?
4: Oo.
3: Ikaw to nag-text diri sa Yaki, sir.
4: Oh.
3: Ngayon mo, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Yaki Oil. Kay akong tiil, nadikil. Agatong nagbasketball ko, unya, ni Hubag.
4: Oh.
3: Kaya akong tiil, gaplasan lang na kong Yaki Oil na salamat kay kinaayo. Tinoon din mag-text, sir?
4: Tinoon na, sir.
3: Unsa pagka-hubaga?
4: Sir, kung kailan tayo sa pitatail sa gangilong, sir, nahubag mo muna, sir. Kay magpasipo na, nakilo na siya ba? Manong basketball mo to siya, nahubag o talit. Ipalit ko tayo sa Yaki Oil. Namo sa mga guest, kaplasan. Sa moto na, yan ang nalang mukawala at siyang hubag.
3: Natapilok ka, natapilok. Imong tiil, murag na, oo, inga na. Then, kuha, napiang, gipahilot ni mo, wala po.
4: Ang gipahilot ni mama.
3: Ah, okay. So, Yaki Oil Boy Giga Plus. Mga unsa ka dugay pud tong kuan pagka bago sa naayo?
4: Wow, mga 3 days raman to.
3: Pero 3 days na wala lang sakit ni kuan na normal lang.
4: Wala lang sakit ni kitos na ni kitos.
3: Ah, okay, okay, okay. Unsa pila din mo, sir?
4: Kiro.
3: Ha?
4: Kiro.
3: Si Kiro?
4: Oo.
3: Pila din mo, sir?
4: 16, sir.
3: So, kuan sige, di ka dulag basket di ay? Sige, basketball?
4: Oo. Oo, pagkuhan mo gusto, mag-enter barangay, samo, sir ba?
3: At least, kuan, okay na ka.
4: Salamat sa yaki, sir, kay isa ni sa Ginoo na mong naayok, sir.
3: Oo, salamat po kayo sa pagsalig sa yaki.
4: Salamat, sir. Sige, sir. Sige, sir.
3: Okay, bye.
2: Mato mamijoy si Cesar, nalipay pag-ayo tungod kay naayo ang iyahang balatian. Wala na kataigong oras atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan. Gidalit kinato sa Yaki Herbal Laboratory. Ako si Loy Rosario.
1: Ako man si Mami Joy, daghan salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo dapat subukan niyo.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.3.

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Hello po. Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha. Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kaya kung makain ng magod ko ana good, okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, manan siya kung makain ng kuana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, mag-inom na lang ako bana na pagpahulay sa gubibi bro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw, pag makain ng kong Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Maay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ikaw na! Joy
5: FM! Unsaon mo ni Uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
6: Ah, mao ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi nila, Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.

mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit ng shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila'y smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser o daghan pa kaayong mapilian. Napod sila'y mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4. Barangay Central, ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center, ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: Pepe, kung magdamgo ko sa kamilyon, magpatukod ko og negosyo. Nga ikaw, pre, kung magdamgo ka og sa kamilyon, o sa man ang imo buhaton, pre? Sus, pre, matulog kog balik para mahimong 2 million.
1: Basta, Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
5: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ikaw na!

4J Solarista. Nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista.

0: mga kalumunan ko. At imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
1: Afternoon Joyride!
2: Afternoon Joyride!

0: 105.7. Joy FM.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tingaw siya na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ka dako itong bukulin?
2: Maranag ka ng tutunod ito sa kamot na to.
3: Unsa rin yung manumo ato?
2: O, naniinom ko ato. Upat lang ka-establia.
3: Unsa klaseng produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihaplasan na po na ako sa iyan Yaki Oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Mga higala, aduna kitay bag-o nga produkto. Kaning ginatawag namo og Glutagen C. Usa sa mga nagsulay sa Glutagen C ay si Kuya Loy. Kuya Loy, ano yung mga pagbabago sa'yo?
5: Mami Joy, ang Glutagen C nga akong gisulayan, dako kayo ang natabang sa pagbos sa akong energy. Usually, nag-workout mangod ko, mauna siyang ako ang gihimo nga pre-workout. So, nag-boss ang akong energy at the same time, napansin ako, nag-apino ang ako ang kutis. Nag-hamis siya o ginahinay siya nagkaputi. So, nindot kayo ang epekto sa Glutagen C sa kuwa kahit dili lang kukusgan ni arang-arang po ng akong pamanit. So, atong ginaawag po ng mga tigpaminaw nga ilapong sulayan aron sila man makasulti kung unsa ang maayong epekto nga ginahatag sa Glutagen C.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: Ikaw na!
8: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na kabala ka! Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
9: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you! From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered! Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting and more! Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price! We are located at Poblacion Caragat, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
10: Afternoon Joyride!
11: Afternoon Joyride!

0: 105.7.
1: Joy FM. Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
3: Kanang ano mangod akong manghod ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dihat lang siya mo, Yaki, uwin, sa gagabi. Dali lang ka naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mabod akong ginahaplas. Ano, akong mama, ang tuntunan, mabod akong gamit.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
4: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpad Store, Ma'am Vier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion, Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

0: 105.7 Joy FM.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: Na UTI dito ako pala

0: Iinom ko. 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gablon ni mo giinom to?
0: 3 litra. Dahil nalawag pa. Wala na po.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
3: Nangita ka ba og Ukira Coffee, Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-269-3596.
6: Afternoon Joyride.
7: Afternoon Joyride.

0: Eh, ketibaghak baling sabuna. Dili man mo bula.
1: Unsaon man magbula anak lo? Nga dili man basa imo hang lawas.
0: Eh, kabugo ba niya mong bata aka? Aka klaro anak, oh. For dry skin.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
7: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL diretso abot na dere.
8: Oo.
7: Iko pagtesting nung sa Bilonga, masig makamalibre ka. Kay wala na kalakaw. Na wa may kwarta, palitan na ako tog duha ka pad. Na naayo.
8: Doon kapad lang ngayon,
7: Gino? Doon kapad, wala na yung lahing kayo. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
8: Oo.
7: Okay, man.
6: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Angayan lamang nga sulayan ninyo.
10: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you! From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered! Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more! Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price! We are located at Poblacion Caragat, Davao Oriental. You may contact a Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
11: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na kabala ka! Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
12: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
3: Afternoon Joyride!
13: Afternoon Joyride!

0: 105.7.
1: Joy FM. Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
2: Dali na ayo ang nuka sa tiyan sa anak ni Jovelyn Espanyol, taga-salog sa Buangal del Norte. Gisabunan lang og yaki baby soap o gihaplasan og yaki herbal oil.
3: Patinood niya si Tuya kay ako bang anak ko, daghan kayo siyang ginagmay siya nga katong-katong siyang tiyan. Ipapitan na pa ako anak kung sabon niya kaya tapos ipapitan po na kung siya oil bitaw. Maura to siya kung siyang kaplasan na yun na kung siyang sabnan o yaki. Nawala gitay na niyang kuano, mga nuka-nuka kaya sa araw na ko to siya pagbutang.
2: Yan ang yaki herbal oil o yaki baby soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lang, nga sulayan ninyo
5: dito sa Joy Enjoy.
1: Joy
6: FM. Unsaon mo ni uy?
4: Oy, Mads! Unsa may problema nimo?
6: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og ngipon. Ipaibuton ta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
4: Ah, mao ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
4: Naa, Mads. Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na, Pads. Unsa pa yoba nila nga serbisyo?
4: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Kadaghan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
4: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth Yakap.
7: Hartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Hartwell way. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.

0: Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan.
1: Yahoo!
0: Na sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser, ug daghan pa kaayong mapilian. Napod sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Hello, hello, hello. O kaninyang tanan, ganyan na usap si Mami Joy. O ba na usap kita sa atong tulumanon? Yaman ang kalusugan, ingatan. Muna ang buot ipasabot sa Yaki. Ang atong programa, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory, tigama sa epektibong Yaki Liniment Oil, Kidi Yaki Vitamins, Hermosa Kodje Quintaning Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, o ingon man ang Yaki Herbal Capsule. Nga wala gyud intay makapildi. Suway ragod ninyo. Aron kamo ang makapamatuod niini. Mga higala karon hisgutan nato kini Kidi Yaki Vitamins nga dunay sagol nga chlorella, growth factor dako ang matabang niini sa ato ang mga bata nga nagaedad og 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Tungod kay ang mga bata nga ginapainom sa Kidi Yaki Vitamins dali mo dako ganado ang ilang kaon, lami ang ilang pagkatulog. Ang chlorella maoy maghatag og vitamins, minerals og amino acids og mao usab ang maayong source sa chlorophyll. Maong ang bata nga nagainom og Kidi Yaki Vitamins nga dunay CGF, paspas ang iyang pagtubo kay ma-enhance man ang RNA DNA functions nga maay responsable sa production sa proteins, enzymes og energy ngadto sa cellular level. Mausab kini ang mo-repair sa mga tissue og makaprotekta sa cells batok sa toxic substance. Kitang mga ginikanan, pangandoy manggayod nato ang mamahimong utukan, lagsik, tangkad, hamis ang atong mga anak. Busa patumaro nato sila og Kidi Yaki Vitamins adlaw-adlaw kay kanang imong gipangandoy, matuman gayod kana og maging magmalipayon kita. Kay dili man tanan nutrients nga gikinahanglan sa bata, atong mahatag pinaagi sa pagkaon, hilabi na ning panahon karon nga ang mga bata hilig sa instant og junk foods in town. Ayaw na lang gyud sila pagustuhi sa ilahang gusto nga kaunon kay makadaot kanila aron dili kita magmahay. Pero mga higala, mo na nga ginakumbinser namo kamo nga irregular gayod pagpainom ang Kidi Yaki Vitamins sa inyong mga anak. Kung gusto ninyo nga malipay mo sa inyong anak og dili kamo magmahay og dili kamo magkaproblema mintras nga dako kana sila. Mao kana ang hinungdan kung aduna kamay mga pangutana, pag-text lang sa 0928-676-7031 kay atong paminawon ang mga mensahe sa mga kaubanan nato, mga kababayan nga permi nang nagagamit og Yaki products.
2: Sa mga na-text Mami Joy sa atong text line, text gikan kang Melissa Erihair matud niya. Hello Mami Joy, Kuya Loy, salamat kay sa inyong produkto nga Yaki Herbal Capsule kay naayog yun ang ubag sa akong ulo. Giplasan po na ako sa Yaki Herbal Oil o niya, giim na akong Yaki Herbal Capsule. Pagkaduha ka adlaw naayog yun, salamat kaayo si Melissa Erihair Deni from Buringota, Pantukan. Atong tawagan si Melissa o atong istoryahon.
3: Hello?
4: Hello?
3: Si Kuya Loy ni sa Yaki. Oo, si Melissa. Loy. Siya?
4: Oo, Kuya Loy.
3: Ikaw to nag-text?
4: Oo.
3: Ingunin mo sa text ni Melissa, hello Kuya Loy o Mami Joy, salamat kaayo sa inyong produkto ng Yaki Herbal Capsule. Kay na ako'y hubag sa akong ulo o niya ako gihaplasan og Yaki Herbal Oil o niya gimnan ako og Yaki Herbal Capsule. Nawala gyud dayon pagkaduha ka adlaw. Daghang kaayong salamat si Melissa Eriherni from Buringot, Pantukan. Morning mong text sa list tinod ni.
4: Oh, Kuya Loy, kanang nahihubag sa ako ang ulo.
3: O sa inyong danatong hubaga?
4: Ha?
3: O sa inyong danatong hubaga?
4: Basta, akong gimnan og Yaki Capsule. Kaya akong gihaplasan og Yaki nga Herbal Oil.
3: Unya?
4: So this lang, naghinahinay na siyang kupos.
3: Asa napit na sa iyo ang ulo?
4: Dira sa may, napit dito sa parang alimpulo, kaya...
3: Kining, gato siya nga bukol, mga dugay na to o baguhay pa lang?
4: Baguhay pa lang ko yan, Loy.
3: Unsa yung dan ka ato?
4: Kahit lang siya ni bukol.
3: Uy, unsa po dang kwan, katong bukola, sakit, dili?
4: Sakit siya ko yan, Loy, magbasa. Kaya kung diin lang sa... Yaki Capsule niya, kung gitlasan sa Herbal Oil, salamat kay Kuya Loy, kinag-anam na siya kakupos.
3: Uy, salamat po kaayo, kinakatabang sa mo ang Yaki. But pasabot, posibleng kwanto, dili po to siya ka ng tigsa.
4: Ang but, Kuya Loy, wala po kakuan.
3: First time ni mo to na kasinatian?
4: Oo.
3: So, karon, okay na ron, wa na.
4: Oo, okay na Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto.
3: Salamat po kaayo, Liz, ha? Asa kayo nyo, Dapita, Liz?
4: Sa Buringot, Pantukan.
3: Kumbal Province na, no?
4: Oo.
3: Ay, okay. Ang sa tinanood, pangalan mo, Melissa?
4: Melissa Eriher, Kuya Loy. Maraming salamat.
3: Salamat, please. Bye.
4: Sige, bye-bye.
3: Bye-bye.
2: Mao kadto Mami Joy sumili sa Iri Hair ang iyang balatian na wag dang tungod sa pagdumara sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Oil Liniment. Wala kita igong oras sa tong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory, tiga mas epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy, maraming salamat po, tandaan, yaman ang kalusugan ingatan.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

0: 105.7
1: Joy FM. Kung ato gayod nga susihon ang kalawom sa pagtulon-an sa usa ka produkto, daw malisdan gyud ta. Kay dili man kita ang nagahimo, mauna ang hinungdan nga moingon mi ninyo nga sulaye. Sama sa Okira Coffee, ang sulod ni ana mao ang Red Panax Ginseng ug Mangosteen. Ang Red Panax Ginseng molimpyo sa ugat sa tao gikan sa gamay ngadto sa pinakadako. Mao nga muayo ang dagan sa dugo. Busa kung naa kay erectile dysfunction, sulaye ang Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra. Ang Okira Coffee mapalit na sa mga butika.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumaro sa Kidiyaki Vitamins.
3: Kuha ko ang isa, usugod mukhaon. Iyakaling isa, buyag ko patulog.
4: O sige, muli mo nga ni Gana ilang kaon.
3: Matagbun pa, paimno na ako. Humali na pumaha, paimno na ako yaki.
4: Kung sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noreline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
6: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
7: Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: Unsa man ang imong gusto nimong masahi, sir? Kanang Bisaya o Shiatsu?
1: Pwede ba dahil ay kanang Bombay style?
0: Unsa man ang Bombay style, sir?
1: Bombay style ba? Kanang 12 months to pay?
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manalang siya, kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas, sir, minti. Kailang lihok yun ko na sa balay ba, makainom na nagod akong bana na pagpahulay sa gubibibro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
8: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, nakasik sila yung asawa. Tingala yung asawa lagi nga mo, tay, kurang agresibo naman ka. Ana siya siya ang bana ba yung misis. Nagaroon kay, siyempre, nanay edad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high tep ng lawas. Kurang, munginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit niya. Nagaroon na tingala man siya nga, pre, trap digid ka ng gawin ba, kadlaon ba, kay pagkagaadlaon. Lao na baka nang gusto ni muna agyon pero ug mo imong kang mag-relax ka relax ko di ako mabur halos di naman mapalong pre
9: unsang gipatay ko masaya
8: ganado ala sala patay pasalamat in town si Marine mo pre.
10: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Bilongga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemmarie at 0955-269-3596.

RJ Solarista. Nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista.

0: 105.7
1: Mga kababayan, may bagong produkto po tayo. Ito po ang Glutagen C. Tatanungin natin ang ating quality control manager. Ano ba ang maitutulong ng Glutagen C sa ating katawan? At bakit Glutagen C?
2: Glutagen C, kaya doon na siya ay glutathione, collagen, o vitamin C. Ang glutathione, manggod kay pang ano dyan siya, cleansing sa liver. Siguro sa uban, ang maisip dahil nila pag glutathione kay mamuti dayon ka, which is ano lang siya, ang effect na puti kay side effect lang na niya. Ang main dyan niya is pang cleansing gid siya, maayos siya sa atay, makahubog ng mga ilim nun. Kana maayo kayo ang glutathione para sa imo ha. Ang collagen pod, siya kay pang pabata. Kay kanang mga mapansin ninyo, kanang linya-linya sa inyo ang mga panit, kana kulangan mo collagen ana. So, pag ginatikan ni mo na collagen, kana sila manginat ng imuhang mga badlis-badlis. Oh, magbata, mag-fair, maghamis ang imuhang panit. Ang vitamin C, manggod, isa siya ka-energy booster. Tapos, pag si vitamin C, isagol ni mo kay glutathione, mas taas og absorption ang glutathione. Kaya, kung magpuyog ng tatlo, mas epektibo. Kaya dapat subukan nyo.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Ay, unsaon mo ni Uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tumanggod siya sa klase.
6: Ah, mao ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
9: Rock Rockan sa Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM.

0: Ingon nila, uulaw sa usa ka lalaki kung wala ka na'y umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala na'y pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pabadiay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tingaw siya na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ka dako itong bukulin?
2: Maranag ka ng tutunod bita sa kamot na to.
3: Unsa ka kinin mo mo ato?
2: O na, naniinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihaplasan lang po na ako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
4: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, May May Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
7: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening

0: 105.7.
1: Joy FM. Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna taga Barangay Gasi Kiamba Sarangani Province tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kung tamba nga nagasto. Pamati na ko kanang nako mamatay na siguro ko ani. Kuman nakabati mo ko sa radyo, una ko nga tingnan daw na ako ning ano Yaki. Moto so nag Yaki ko aguro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na amsugot ang bana.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggut akong manghut ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dihat lang siya mo, Yaki, well, sa gagabiin. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mabod akong ginahaplas. Ako mama, ang tuntunan, mabod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule ug Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM

mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kumpleto sa inyong panginahanglan. Na sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser o daghan pa kaayong mapilian. Napot sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. Ug ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo. Discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: tay, kuya, wah, tong among exam na mo gani ha. Mura man tong pareha sa advertise tong toothpaste.
1: Nga naman na yun ha, kung sa dito?
0: I got zero, tay.
2: Basta joy, enjoy.
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
6: Itong ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya mang gundi mo, ana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, turi naman na inyo ka, huna-huna rin na.
7: Masang ipatay ko masaya?
6: Ganado. Nga pag ikaw man, dito, tingala lagi niya, ito naman, kung nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Kung sabihin, ginatik ni mo siya, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sige, naman ako siya nga, kanitili walay ditiktuan ito eh, pag-condition ni salamat. Was pre, alay siya, kung saan nang tingin ako ganado, pre-testing ni pre, kay muna ako usahay magamit kay labi na ka na maglalis, usahay kabalo ba yata sa itong misis na usahay matingala naman, naman siguro ipalabi ni tawala niya, di naman ka, di naman ta, inabuton, igu na mag-hikap. Oya, kaya mag pagkabuntag yan to, alay ko, alay siya, pre, salamat kay pre, ako kay pasalamat, marinig mo yan, nadiligan ng bulak mo.
8: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
10: Nanginahanglan ka ba o tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles o uban pang real estate transactions? Bala ka. Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
11: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you! From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered! Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
3: Siguradong enjoy ang inyong gabi kasama ang Evening Joyride.

0: 105.7 Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human niya ni kupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
3: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL diretso na abot na dere.
4: Oo.
3: Iko pagtesting nung sa Bilonga, masig makamalibre ka. Kaya wala na kalakaw. Na may kwarta, palitan na ako itong duwa ka pad. Naayo?
4: Duwa ka pad lang yan.
3: Duwa ka pad, wala na lahing kaya wala may kwarta. Kaya ako nagkwa na, nag-take na ko.
4: Oo.
3: Okay man.
2: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
6: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nag-iingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon taog kaon. Sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
7: Dito sa Joy, enjoy! Joy
8: FM! Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas. Inumdumo nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
0: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, oban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod doon na kabalatian. Mas maayong mo tumar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mo kusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na gyud ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan. Maugyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran ginahimong powder, ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins o mineral. Apan sa Bilongga Gold, paliton na lang nimo sa butika o tumaron. Ania ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold? Doon na kini bioactive compound o powerful medical properties. Ang curcumin na sa luyang dilaw o sa kinikaakte antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor. Aron mo ubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang benepisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kini batukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na good na ninyo ka na, tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold, makabatok sa arthritis, maokin ni ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba? Tiguwang na. Oh, ana-ana siya. Kanong masuko manggug tiguwang, oy? Dapat malipat ta kay natiguwang ta. Kay ugwa ta natiguwang, edi bata pa natigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold, mga higala, ilayo usab kaniya sa depresyon. Ang uban pang benepisyo ang imong maimuhang makuha, makapabata pud ni ba, makabatok sa lain pang mga chronic diseases. Ang mga bitamina o mineral nga makuha nimo sa Bilongga Gold Herbal Capsule mao ang volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates, o mga fiber na kinahanglan sa mga gustong magbawas o timbang. Kung gusto ka muos-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric na sulod ni ini, doon ay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process mutabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apanti man eh ha, nga kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O di ba? Kung pwedeng no na. O kung di man madala, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayo nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bag umutumar, ha? So layay, mga higala, ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na kana sa mga butika.
2: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
3: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Hot Plus. Mao gyud ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gyud akong bukol sa baga ug sa likod. Kawrat lang ko atog tulo ka bak. Maron gyud maintain na lang pud nako sir oy.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening

0: 105.7.
1: Joy FM. Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why kanaton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumda tag-isayaan kabuok sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan, undangi. Tapos, kontrola isabyangkan mo pagkaan. Timan e mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos, dili da magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan e amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ng duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod ni patumaro sa Kidiyaki Vitamins.
3: Duha ka isa, usupod mukaon. Niya ka ni isa, buya ko patulog.
4: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
3: Matagbong ka, sa imun na ko, sa humalil ako mahap, imun na ko yaki.
4: Kung sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
3: Kidiyaki Vitamins,
2: kanansira. Yan ang Kidiyaki Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan, puna po yung katol-katol sa lawas ng nilabuyan daw.
4: Tapos?
5: Yan, ako ni Eplasan, nauga naman po.
4: Kapila po ka manghaplas po?
5: Juan, sa buntag, sa yung hapon.
4: Kung gigamit mong haplas.
5: Yes,
2: well. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy, Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon

0: Dung, dung. Asa naman tong puspuro dere?
1: Nga nung nangita man ka og puspuro tay? Nga naa may LPG?
0: Kanya nga. Pwede na akong ipang atuloy ng LPG?
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
6: Parang, ano na, parang ilog ng manok.
7: Uy, ang laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
6: Yung Yaki Capsule po.
7: Tapos?
6: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya, tapos hindi na siya nag-sasakit.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
2: Kakyut!

mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Now sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser ug daghan pa kaayong mapilian. Napud sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. Ug ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo. Discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

Mayo nga buntag kanatong tanan higala, kumusta? Welcome sa Tulumano nga tinig ng bayan. Adlaw kita karon nga Biyernes na 17 ni nga bulan na sa Hulyo 2026. May nga buntag Pangal Bay, may buntag Misamis sa Occidental, Lalalano del Norte sa mga silingan nga dapit. Good morning sa mga kaigsuunang mga ngunguma. Diri sa Maya Tudela o sa Jimenez o sa uban pang mga dapit mga higala, maing buntag sa itong mga kaigsuunan ng mga mangingisda, sa itong mga trabahante sa mga fish pen, nga kung asa mga higala, way puas ang kayod gyapon. Ingon ana, magina kinahanglan gid kita mo kayod mga higala, no? Oga kami nag-imbita kaninyo sa itong tulumanong nga tinig ng bayan. Good morning, Davao Oriental! Sa itong mga kaigsuunan na diya sa Mati, mga higala, kumusta man? O sa Katiil, sa Caraga, sa Lupon, o uban pa mga lugar nga maabot niya itong Sibihanan, may buntag ka nato sa probinsya sa Cotabato. Good morning! Good morning, Cotabatenyo! Maguindanaon! Oo, diya sa Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, assalamualaikum! May buntag ka nato nga tanan diya, mga higala, o ingon man diya sa Sulan Sultan Kudrat sa Takurong o sa Sultan Kudrat area o sa South Cotabato. Maayong aga kaninyo o kami nag-imbita o banis atong tulumanong nga tinig ng bayan. Multilingual kita karong mga higala. No? Okay, isang asa makaabot niya ito ang Sibihanan. Ano yan na? Ito nga mga nagunang mga balitang ang ngayon yung masayran mga higala. 15 anyos ng minor di edad. Nabugtuan na sa kinabuhi human sumala pa gitabangag kulata diha sa may barangay Amabel sa Magpet Cotabato. Headlines. Unsa mang hitabuan eh samtang sa pika sa bahin ng mga higala at ang ininyo ning mga detalye sa tong mga balita.

Konsultasyon na alang sa Farm to Market Road, mga higala. Ipahigayon na dito sa Maya Manay, sa lungsod sa Manay, sa Davao Oriental. Samantalang sa Pika sa Bahin. Usa ka driver patay human kini gipusil sa wa pa mailhang suspect dito sa Panguil Bay. Headlines. O galain pa nga mga balita mahigala tangin ninyo minor di edad usab nga lalaki nakuhaan o sa checkpoint nga nagdadalag illegal nga droga. Headlines. Ay gigamit naman noon ni mga minor di edad samtang sa pika sa bahin mahigala tangin ninyo mga dugang pa nga mga balita kung diin padayon pang napiktuhan na sa dili maayong lakata sa panahon ng pipila ka parte sa Mindanao lakip na ang Davao Occidental. Headlines. Og naitabo nga landslide mga higala diha sa Antipasa Cotabato hinungdan gi-suspende ang klase. Ato nga sayron mga higala ang naasoy ang panghitabo diya sa may Antipas. Headlines. Og sa pika sa bahin mga higala, usa ka sunog, usa ka panimalay ang nasunog diya sa may Tacoronga City sa Sultan Kudarat. Headlines. Og sa pika sa bahin, investigasyon mga higala na sa pagpatay sa usa ka kunsihal sa Kadayangan nagapadayon ang maong insidente na itabo diya sa may Midsayap Cotabato. Headlines. Sa mga balitang nasudnon mga higala, oy Pinoy gitawag mag-unggoy sa mga incheck

0: Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Kofiyaki 7-in-1 ang ihang kape.
1: Ah, nagakape ko Kofiyaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Ansa po niyong batiyon ka nang makakape ka? Dili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata nimo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa kung huna-huna.
0: Yan ang Kofiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kofiyaki, yummy!
2: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
3: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
0: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Nagkuhan ko ko anak bito sa mga herbal yung gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
5: Ngano kayo nung kag-Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
4: Taas kong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na likay-likay lang punta sa kaon bitong mga tamis.
5: Pila edad ni Munay?
4: 77.
0: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
7: Alas 5:16 na higalang atong oras ang karon sa detalye sa itong mga nagunang mga balita at unahon ang mga balita nga pang-international. Nagapasidan ng mga lider sa nagkandaiyang parte sa nasud sa... sa kinalaing mga nasod sa posibleng pagkagrabe sa humanitarian crisis sa Gaza o nanawagan kini nga sa pagpadayon sa ikaduwang hugna sa ceasefire samtang sigon sa punong ministro sa Qatar nga anaa na sa kritikal nga kahimtang ang kasamtangang kasabutan nga pag pahulong o ang tigul putukan. Ni padayon usab ang diplomatikong paningkamot nagalusad usab ang Israel o mga airstrike sa Maghassi refugee camp sa Central Gaza kung diin 7 ka mga Palestino sa amihanang bahay na sa teritoryo ang namatay, lakip na ang 70 anyos nga babae o ang iyang anak samtang aduna usab nasamdan nga mga bata sa maong lungsod. Gisaway usab ni Syrian President Hamid al-Sharaa ang Israel 15. Iyang giakusahan na sa pagpagrabe sa tensyon sa rehiyon aron na malihis ang tensyon gikan sa giingon ni ining mga nagka-makalilisang nga massacre dito sa Gaza. Mala pa sa taho ni abot na ngadto sa kapin 70,000 ka mga nangamatay o kapin 171,000 ang naangol sa Gaza sukad niadtong Oktubre 2023 samtang naa na sa 1,139 ka mga tawo ang nangamatay. Dulan na 200 usab ang gibihag.
6: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
7: Sa laing mga balita mga higala dito gyapon sa Myanmar mga higala kung diin niabot kapin na 500 katawo ang nangamatay human na lumos sa duha ka mga bangka. Human na lunod ang duha ka mga bangka sa katubigan na sa Myanmar nga naitabo niya itong nilabayang adlaw. Sa reporta sa United Nations na walaan og kontak ang unang bangka human na nihawa sakay ang kapin na 150 ka mga tawo. Gituho ang nag-capsize ang maong bangka o lain pang bangka nga sumala pa. Kalit lang nga nawala dito sa Ayyarwady Coast sa Myanmar. Nga doon ay 280 ka mga pasahero. Kadaghanan sa mga pasahero, mga refugee kinigikan sa minoryang Rohingya Muslim. Sigun pa sa UN

0: High Commissioner for Refugees o International Organization for Migrant kon IOM, mibiyahe ang mga bangka sa gawas regular sa ilahang sailing season kung asa naitabo kini nga delikado og dili maayo ang lakata sa panahon sa dihang naglawig sila ang mga Rohingya kasagaran na musakaya sa mga bangka nga hinimo sa kahoy aron na mo ikyas sa kasamo ka sa Myanmar og maikyas usaba sa paggrabing dinutdutay sa mga refugee camp sa Bangladesh. Target nila nga makaabot sa duol nga mga nasod sama sa Malaysia, Indonesia o Thailand sa pagsalig nga adunay kaluwasan o oportunidad sa mga maong lugar.
1: Tinig ng Bayan!
2: Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.20 na higala ang atuang oras samtang sa pika sa bahin sa mga balita nga nasudnon.
1: Tinig ng Bayan!
2: Tinig ng Bayan!
0: Dere sa atuang nasud na mga higala kung diin ni Ulbo ni Alma ang national defense sa mga higala man nga gitawag sa mga incheck nga unggoy ang mga Pinoy. Gikundina ni Defense Secretary Gilbert Chudor Gibo ang China Daily human nga nagpagawas kini og usa ka sa social media post nga nagalarawan sa mga Pilipino isip mga unggoy. May kalambigitan na sa isgutan ng arbitral ruling sa West Philippine Sea. Sumala pa ni Gibo ang naasoy nga post sa Chinese state media outlet. Nagapakita kini og pagtan-aw sa mga incheck Chinese Communist Party kon CCP sa mga Pilipino nga naug-unggoy. Gipagawas ang kontrobersyal nga post sa China Daily nitong Hulyo 10, duha ka adlaw bag-ong ikapulong anibersaryo sa makasaysayang nga desisyon na sa Permanent Court of Arbitration nga nagaila sa katungod sa Pilipinas sa Exclusive Economic Zone kon EEC sa West Philippine Sea. Gipagawas ang pahayag nitong Huwebes sa gabi-i ug sumala pa ni Tudo nga ang pagpakita sa mga Pilipino isip mga unggoy usa ka larawan nga kung asa ginamaliit og propaganda kini bato ka sa nasod. Makita usab sa maong video ang unggoy nga nakasulob og barong Tagalog sa lakot samtang ginamanduan ang mga karakter nga nagarepresenta sa mga Amerikano og Hapones. Gipakita usab sa video ang unggoy nga ginabumbahan og water cannon sa katubigan human na makadawat og kopya sa arbitral award. Sumala pa na Teodoro ang naturang naasoy nga materyales usa kini kapang buli sa 2026 arbitral award usa ka nagapakita nga karahasan bato ka sa mga Pilipino og mga sundalo. Gitawag usaba sa kalihim nga contemplatable propaganda ang naasoy nga post og gihatagag duot nga nagapakita kini og kawad-on sa katakos sa China nga ipagtanggol ang ilahang pahayag sa West Philippine Sea pinaagi sa makatarunganong argumento samtang nagpagawas usab og pahayag si Rear Admiral J. Tarilla tagtig pababa sa West Philippine Sea para sa West Philippine Sea concern kung asa gikundina ang naasoy nga klase nga racist. Agoy noy. Unsa ray tsura sa mga unggoy sa mga kawatan mga higala na sa Senado Kongreso og sa mga opisina sa gobyerno, di ba unggoy man sila mga higala? Ha? Ay na lang. Apo nang pasabot sa China daghang mga unggoy na sa gobyerno. Ay pay unggoy. Bitay-bitay, kapyot-kapyot pa. Pero kining mga politiko, mga kawatan, mga higala, sos, intawon. Alas 5.24 na nga itong oras. Sa pika sa bahay na sa dugang nga mga balita nga nasudnon na mga higala. O, tanaw na ito ni mga unggoy diya sa Senado, ga Kongreso, mga higala. Sa padayon nga investigasyon. Posible ko nung sundon sa Senado ang nahimong legal nga proseso sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona ni atong 2012 kung asa nagpagawas o subpina para sa tax record ni Vice President Sara Duterte. Sigun pa kini kang Senate Impeachment Court spokesperson Rogi Tungol o Tungol sa Osaka press conference sumala pa ni Tungol nga naaprobahan na sa impeachment court ang hangyo sa House Prosecution Panel magpagawas og subpina duces tecum og subpina ad testificandum batok ka sa mga opisyal sa Land Bank of the Philippines og mga dokumentong may kalambigitan sa Article 1 sa impeachment complaint og pag-ahisgutan ang maling paggamit og mis appropriation sa confidential fund. Kailan duman nga ang pag-subpina, pag-ahimuon, pinaagi sa ex-party proceedings. Mao nga wala sumala pa hinungdan ang depensa aron punggan ang pagpagawas ni ini. Apan, mamahimu pa sa gihapon, babagan kini sa kampo sa Vice President ang pag-subpina sa panahon na sa presentasyon sa ebidensya pag pasaka og mga dokumento og pagpangutana sa mga testigo. Giklaro sab ni Tungol nga mas komplikado ang hisgutanan kung hangyoon ang mga dokumento sa bank record, tax record, gikan sa Bureau of Internal Revenue o mga report sa Anti-Money Laundering Council diin adunay gilain-laing mga balaod para sa bank secrecy, taxpayer confidential privacy o lain pang mga legal limitations. Nagpabiling magkalahi daw ang paglantaw sa mga eksperto sa balaod kung mamahimong kwestiyonon sa Korte Suprema ang subpina nga ipagawas sa impeachment court.
2: Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:26 na mga higalang atong oras. Samtang sa pikasabahin, ipahalapad pa sa Energy Regulatory Commission kung ERC ang pagpaundang sa pagbabag sa serbisyo sa kuryente para sa mga mulupyo o para sa mga residential o non-residential consumer. Gawa makabayad sa ilang bill, sako pa sa bagong direktiba nga bayaran gikan Agosto hangtod Oktubre 2026 sa parte kini sa mga lakang sa gobyerno sa nagaginapatuman nga National Emergency o National Energy Emergency. Gawas ni ini gipahayag pa sa ERC ang mga panimalay nga nagagamit og 200 kilowatt hour o mas ubos pa kada bulan nga pwede silang late na mubayad sa ilang bill o pwedeng hulugan kini sud sa dili munaog sa tulo ka bulan. Giklaro usaba sa ehensya nga kung adunay katakos magbayad nga tibuok, giawhag usaba niini mga consumer nga himuon kini. Gimanduan na usaba sa ERC ang mga electric distribution utilities. Ug lain pa mga kumpanya sa sektor sa kuryente nga ipatuman ang kaparehong flexible payment scheme aron na makuhaan ang financial nga kabugaton nga gipasan sa mga consumer. Adunay hangtod Oktubre 30, 2026 sa mga distribution utility para isumiti sa ERC ang ilang report isip pamatuod nga gipatuman ang naasoy nga direktiba.
2: Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:28 higalang atong oras. Mga piyosa kita, mga piyosa kita, okay ra ba nimo ang okay ra 5-in-1 coffee? Sige, mga pisa ta mga higala ha.
3: Sweetheart, ready na!
4: Wow, ka-sweet ba?
3: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Tabalo na ko sa imong gustong pasabot, sweetheart.
3: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
4: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Digo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
3: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Unya, sweetheart, ha?
5: dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw ng anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
6: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok ko, wala, napahak, yan yung wala sa buwan, buhok, ka na kinalusa, ganyan, yan, napahak. Mato, yung butangan na ko, Yaki, nanupo siya, lama siya, Yaki.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
7: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
8: Mapalit na sa mga butika.
9: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sa mga sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon na iyang gisuot, gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado capsule ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dako gyud kay tabang sa iyaha ka ng ganado capsule. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado capsule na pod mo.
10: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas sa 5:31 higalang atong oras. Oga karon sa mga balita sa ginalay nga parte sa Mindanao.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Atong nga lakbitan mga balita sa ginalay nga parte sa Mindanao, mga higala dito sa Cagayan de Oro City, abot nga dito sa kapin na 1 million pesos nga kantidad sa illegal nga droga. Ang nasakbit sa kapulisan na doon o atol mismo sa gipahigayong nga bypass operation sa Barangay Lumbia. Subay sa report, malampuson nga nadakpan sa mga operatiba sa hiniusang puwersa sa PNP o PDEA ang tulo ka mga individual. Duhan ini ang high value target individual nga nailan na sila si alias Chan o alias Petpet. Sumala pa ni PNP 10 Regional Director Police Brigadier General Christopher Abrahano. Nagapabili ng ilang hugot nga pagsalig sa pagsumpo sa illegal nga droga pinaagi sa pag-intensibar sa ilang operasyon na batok sa nalambigit ni ini. Og sumala pa, di gud kalikayan nga muatubang og tukmang kasong kriminal ang mga dinakpan tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasamtangan na balhog na sa presuhan ang naasoy ng mga individual nga nalambigit sa illegal nga aktibidad.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Sa pika sa bahin mga gala, balita gikan dito sa Lanao del Norte. Kapin 1 million pesos o 1.75 million pesos naa sa 350 ka mga sako nga gituhoan nga illegal nga mineral ore ang na sakmit sa kapulisan na sige pahigayong checkpoint operation sa Barangay Samburon sa Linamon, Lanao del Norte. Niadtong pitsa 15 niining bulana sa report sa Police Regional Office 10 na gipahunong sa mga personahe sa 1st Provincial Mobile Force Company ang usa ka wing van nga Hino truck kung diin nakitaan ang mga kalapasan ini sa batas sa trapiko. Wala pagsulob sa seat belt o dili otorisadong paggamit sa kulor sa maong sakinan. Human nga gi-inspeksyon kini dito na diskubre sa mga otoridad nga adunay mga kargang mga sakusako nga ore o walay gikapresentang nga dokumento nga illegal nga ginibiyahe. Sumala pa ni PNP 10 Regional Director Police Brigadier General Christopher Abrahano Hugot ang ilahang kampanya bato ka sa ligal nga pagmina tungod kay dako kini og kadaot sa kinaiyahan og sa komunidad. Sa kasamtangan ang duha ka mga dinakpan nga driver o gapahinante ni ini nga nilang sila si alias Rick o Mark. Nana nagtingkagol sa Linamon Municipal Police Station samtang nagpaabot sa tukmang kasong ipasaka batok ngadto kanila.
2: Tinig ng bayan.
1: Tinig ng bayan.
0: Dugang mga balita mahigala gikan sa one of 87.7 Joy FM Pangal Bay sa Misamis Occidental. Minor di edad mga higala nga lalaki na aktuhan nagdaladalag illegal nga droga sa Osaka checkpoint. Detalye sa mga balita pinaagi sa tung kaubang si Renz Sumalinog.
2: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
11: Tadakpan sa kapulisan ang Osaka 17 anyos nga lalaki nga gidudahang nalambigid sa illegal nga droga ato sa gipahigayong checkpoint operation nga gihimo sa Purok 3 Barangay Silanga sakop sa siyudad sa Tanggob, Misamis Occidental. Alas 4 sa hapon nito ng Hulyo 11, 2026 ang nadakpan gilang nga si Joseph Bajawa Maba alias Cookie usa ka all student o residente kay sa Purok Yellow Bus Barangay Maluro, Barangay Maluro, Tanggob City. Base sa report sa kapulisan, samtang nagpatuman sila og checkpoint operation sa BCP Silanga, ilang ginamatikdan nga ang usa ka Yamaha Mio 125 nga dunay kulor itom o dunay plaka nga 6 o K638CA nga nagikan sa tubod Lanao del Norte. Sa pagduol din sa checkpoint, kalit kini miliko o mibalik paingon sa iyahang gigikanan o mi-U-turn kini. Inunan nga giapasa o gipahunong sa mga operatiba ang maong driver. Sa dihang gisita ang driver na nakita sa mga polis nga gitaguan nga gitagaudakuan niya nga gilabay ang usa ka heat cell transparent plastic sachet nga dunay puti nga crystalline substansya nga gituuang shabu. Ilayon matupang gidakops ang suspect sa mga otoridad o gipilalong kini sa body search. Panula nila ang kontrabando nga narecover gikan kaniya. Ang nakapiska nga mga gidudahang shabu adto na gibanabana nga gibugaton nga ubos sa 1 ka gramo o gibanabana nga katidad kini ubos sa 6,800 pesos. Itala ang suspect og ang mga ebidensya ngadto sa Tanggob City Police Station alang sa hustong dokumentasyon og pagsang-at sa kasong paglapas Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Padayon naman usab nga gipahinumduman sa kapulisan ang publiko nga suportahan ang kampanya batok sa illegal nga droga pinagi sa pag-report sa mga kainahinalang kalihukan sa komunidad. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
2: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.37 na higala atong oras. Dagang salamat, Renzo Malinog. Samtang sa pika sa bahin, mga higala, diretso kita sa balita gikan dito sa may lalawigan sa Bukidnon, particular sa lungsod sa Malaybalay. Nasiko pa sa mga otoridad ang gikonsiderang most wanted person sa gipahigayong operasyon ni atong Hulyo 15 ni ining tuiga nga gikonsiderang high profiled. Gipahigayon ang naturang operasyon sa Barangay 2, Malaybalay City, Bukidnon na kung diin nasikop ang dinakpan nga sila si Joselito o Julito Abni alias sa Julito Abni Marcelino, 27 anyos nga number 2 most wanted person sa dakbayan nga dunay kaso nga murder o attempted murder o gway gi-recommenda nga piyansa. Samtang nasikop usab sa lungsod sa Valencia, particular sa Barangay Laligan, ang usa pa ka wanted person nga top 8 most wanted person sa tibuok probinsya nga nailhang si Erwin Sobritodo, 33 anyos. Nagatubang kini og kasong qualified rape o acts of lasciviousness. Og walay piyansa batok ka sa iyang kaso. Ang duha ka mga dinakpan nagating kagulo karon sa selda sa Valencia City Police Station o sa Malaybalay City Police Station samtang gihulat pa ang commitment order gikan sa korte nga nag-isog warrant of arrest sa batok ngadto kanila.
2: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:39 higala ang atuang oras samtang diretso kita sa mga balita gikan dito ng lapita sa may Davao Oriental kung diin na dunay 16 ka mga minor de edad ng mga estudyante girescue sa anti-truancy operation sa Banay-Banay. Detalye sa balita pinagi sa tong kaubang si Erwin Umadhay, Tinig 26.
2: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
12: 16 ka mga minor de edad ng mga estudyante ang rescue sa mga otoridad atol sa operasyon batok sa mga estudyante nga wala musulod sa klase isip pagsuporta sa Executive Order Number 162 sa LGU Banay-Banay. Sa iniusang operasyon na sa TMO LGU Banay-Banay, Banay-Banay Municipal Police Station, MSWDO o mga school authorities, nasakpan ng mga estudyante nga nagtambay sa gawas sa Manuel Guinness High School atol sa oras sa klase o giingong nagkating klases. Gitugyan na yun ng mga estudyante sa ilang eskwelahan o mga ginikanan o guardian alang sa counseling o angay nga intervensyon. Matod sa mga otoridad, ang operasyon gitumong sa pagpanalipod sa mga batan-unan batok sa kriminalidad, illegal nga droga, aksidente o uban pang piligro samtang gipalig-on ang importansya sa edukasyon o disiplina. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5:41 na higalang atong oras samtang sa pika sa bahin balita gikan na dito sa Davao City. Nagkadugang usa ka minor de edad tungod sa bunog o gasgas nga nahiaguman niya ini sa diyang gisumbag gamit ang pitsokorno. Sa usa-usab ka minor de edad dito sa Smile Tinikling Street Lansora Subdivision, Barangay Matina Playa. Alas 4 ang takna kagahapon ang biktima nga si alias Justin 15 anyos. Tinunan o taga Dawayan Drive Lansona Barangay 74A sa maong lungsod. Sa investigasyon sa mga otoridad nasuta nga nga biktima o nakita ang biktima o ang lalaki nga dunay pangidaron 14 hangtod 15 anyos. Gibuli ang laing nga minor di edad hinungdan nga nag-interbiner si alias Justin aron na maundang ang pagbuli nga niresulta sa pisikal nga pag-away tali sa sospek o ni Justin. Wala madugay ni dagan ang sospek apan na pagbalik ni ini dala na ang bakal nga nabutang sa iyang kamot nga pitsakorno o dito iyang nga giya sumbag sa makadagang higayon ang maong biktima hinungdan nga nagkadugo kini. Daling gihatod ang biktima sa Southern Philippines Medical Center aron na matambalan sa dangko ni ining samad samtang ang kapulisan padayon pa nagasubay sa sospek pinaagi sa pakigalayon ngadto sa mga barangay official aron masulbad ang maong panghitabo.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Sa probinsya sa Cotabato, mga higala, kung diin usa ka minor di edad usab ang namatay human kinigi tabangag kulata sumala pa itabo ang among insidente dito sa barangay Amabel sa Magpeta Cotabato ni adtupang nilabayng Hulyo 9 kung diin ang biktima nga nailang si alias J Mulupyo sa naisgutang lugar. Sumala pa sa apuhan sa biktima nga gigukod kini sa mga tawo nga walay gikabutya nga hinungdan o gidala sa awaaw nga lugar o dito pa matod pa gitabangag kulata. Dugang pa sa taho pagkahuman sa maong insidente nakaplagan na lamang ang patayang lawas sa maong biktima sa may plaza sa maong barangay sa kasamtangan. Nagapadayon pang investigasyon sa mga otoridad may kalambigitan sa maong insidente kung diin nangita usab justisya ang pamilya ni alias J. Medina May kalambigitan na sa maong panghitabo.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:44 higalang atong oras.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Dugang pa mga balita sa ganalaing parte sa Mindanao among itunol kaninyo sa pagpadayon ni atong tulumanong Tinig ng Bayan. Samtang sa pika sa bahin kung makasinati gani mga higalag sakit sa mga lutahan tungod sa tugnong panahon. O dili, nitaasin yung yurik diha kay lami kay kaon. Labi nating prutas ron mga gala ha, hinahinay kaon og kining lanchones. Ay, laghang kayong lanchones ron. Taas ka nag-yurik ha. O, ingon sa mga health expert, hangtod 5 ra daw kabuok ang pwedeng kaunon labi na sa mga dunay taas ang yurik. 5 ha, 5 kabuok, dili 5 ka kilo. Kaysa kadaghang bunga sa kining lanchones na sobraan gyud na. O duna pa. Abi ba nato kining rambutan okay ra? O rambutan may gala duna po na taas po nag-yurik niya, taas po nag-sugar. Nahinay gamay kay usong prutas ron. Pero ayaw kabalaka mo, sakit ng inyong mga lutahan, doon ay bilongga gold. Pero mas maayaw mag-amping yun.
13: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa bilongga gold herbal capsule.
14: Bilongga gold, hantod ka rin.
15: Gano'n po?
14: Eh, marob din ang mga kakalaka kung hindi ko kainong bilongga. Sakit ba rin?
15: Ang imuhang tiil.
14: Ang imuhang tiil ko.
15: Oo.
14: Okay. Naminhod lang sa akong amahan. Kuan daw itong anis pa ko, polio ko.
15: Oo.
13: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Razali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
16: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? So every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
17: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
16: 7-in-1.
17: Tapos po?
16: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
13: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:46 sigala mamalingki usa kita presyo sa mga palaliton sa atong merkado publiko gikan sa Mega Market Kidapawan City atong Siron. Ang duga mga balita pinaagi ni Tinig 30 Junior Rafi.
1: Tinig ng Pamilihan. Tinig ng Bayan.
18: Mga katinig, presyo karon sa atong wet market sa isda o mga lain-laing seafoods sa atong merkado. Matambaka 280-300 kada kilo, galunggong 180-210, tamban 140-150 kada kilo, barilison 280-300 kada kilo, barilis 300-340, tuna panga 240-260, tuna berry 280-300 kada kilo, bangus 220-240 kada kilo, tilapia 220-260 kada kilo, pantat 230-250 kada kilo. Sa lain pang mga seafoods, pasayan 380-400 kada kilo, kasag 480-550 kada kilo, alimango o mud crab 800-860 kada kilo, pusit o nukos nga gamay 180-220 kada kilo, pusit nga dagko 320-360 kada kilo, tahong 140-150 kada kilo, imbaw o clams naa sa 230-250 kada kilo. Ug mao kana mga presyo karon sa mga komong isda o mga pagkaon gikan sa dagat diri sa atong merkado. Para sa Tinig ng Bayan, kani si Tinig 30 Junior Rapi.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Dagang salamat at Tinig 30 Junior Rafi. Diretso kita mga higala sa mga balita gikan sa P-Palma area sa probinsya sa Cotabato. Pinaagi sa itong kaubang Tinig 11 June Villa Soto.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Yes, June.
19: Yes, good morning. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga taga-pakinig. Narito na ang mga balita mula dito sa P-Palma area. Isang incumbent municipal councillor ang medon arrival sa ospital matapos nga siyang pinagbabaril sa barangay National Highway, Barangay Salunayan, Midsayap, Cotabato, alas 3 ng hapon kahapon. Ayon nga dito sa paunang investigasyon ng kapulisan ay itong si councillor Nasir Dalandang, no, nasa Ustungulang at residente ng Barangay Tugal sa bayan ng Kadayangan SG Barm ay nagmula sa sentro ng bayan sakay ng kanyang kulay itim na Hilux vehicle at pabalik na sa area ng SGA Barm nang tumigil ito at ipinark ang kanyang sasakyan sa harap ng isang butika at dahil bumaba ang kanyang misis upang bumili ng gamot. Saglit lamang ang pangyayari nang biglang sumulpot ang gunman na sakay ng isang diumanoy NMAC single motorcycle at tinarget itong si Councilor Dalandang na tinamaan sa bahagi ng kanyang tagiliran na talagang nasa fatal area, no? At bungsod nito ay nagkaroon ng komosyon at humingi ng tulong sa malapit na 33rd Infantry Battalion kung saan ay sinakay sa kanilang naka-standby na ambulansya. Ngunit pagdala nito sa pinakamalapit na ospital dito sa sentro ng Midsayap ay binawian ng buhay. Malaking katanungan ngayon ang nasabing insidente dahil nga sa tinutugis ng ating mga otoridad ang mga suspek na agad tumalilis sa di na matukoy na direksyon na matapos ang nasabing pamamaril. Matatandaan na malapit lamang din sa bahaging iyon ng salunayan ng Binaril ang grupo naman nitong si Municipal Councilor Saida Indayla na ikinamatay ng kanyang mister noong nakaraang taon. Si Dalandang ang sabi nga nating ikalawang biktima na konsyal, bagaman sinabi naman ng investigasyon noon na si kagawad o Councilor Saida Indayla talaga ang target, ngunit yung kanyang mister nga ang napuruhan. So nagpapatuloy ang investigasyon ng Visayas PNP at pinapanakas din ng ating militar at ng kapulisan ang ating security dahil nga sa kagabi din, ating gabi, nagsimula na ang gun ban kaugnay sa paparating na Bangsamoro parliamentary elections. Hindi naman nasaktan ang asawa at escort nitong si Consiana Dalandang. Samantala, isang malaking raid or bypass operation ang naitaguyod alas 5 na madaling araw kahapon ng Philippine Drug Enforcement Agency PDEA sa ng BARM dito sa Poblasyon 3, Midsayap, Cotabato. Anim na individual ang naaresto sa nasabing operasyon na nakilalang sina alias Abdul 41 alias Hasna, babae ito, 30 anyos alias Aser 20 anyos, alias Christian J 25 alias Abdul 36 at alias Emmanuel 19. Sinasabi namang pinaghahanap pa ng otoridad sa pang-suspect o target na nasabing operasyon na nakilalang si alias Yasser na nagawang makatakas sa pagdating ng mga operatiba. Pinangunahan ng PDEA Regional Office BARM, Regional Special Enforcement Team, ang nasabing operasyon sa pakikipagtulungan ng mga operatiba mula sa PDEA Lanao del Sur, PDEA Maguindanao del Norte, PDEA Maguindanao del Sur, PDEA Region 12 at PNP Regional Intelligence Unit BARM. Nasamsama sa nasabing operasyon ang tinatayang mahigit 15 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price ng 102,000 pesos batay na rin sa pamantayan ng Dangerous Drugs Act. Kabilang na dito ang isang sachet na nagsilbing bypass items at 15 pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu. Bukod sa iligal na droga, nakumpiska rin ang isang improvised na caliber 45 pistol, dalawang bala ng caliber 45, apat na cellular phones, isang tunay na 500 peso bill na ginamit bilang bypass money, isang improvised tutor, tatlong bamboo sealer, apat na lighters, tatlong identification cards at isang pares ng gunting. Lahat ng manarestong suspect ay maharap sa kasong paglabaga sa Section 5, Section 6, Section 7, Section 11 at Section 12 ng Republic Act 9165 o mas kinalabi ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ganyan din ang Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms Elimination Regulation Act. Nagpapatuloy pa ang manhunt operation laban sa natirang suspect na si alias Yasser. alas 9:15 naman kagabi ng isang home service na masahista ang napimbog sa ginasang drug bypass operation ng Alyosan Municipal Police Station. Ayon nga dito sa ulat na pinalabas ni Police Major Jennifer Amutan, ang hepe ng Alyosan PNP, target na nasabing operasyon ng isang alias Langlang, 29 anyos, isang massage therapist na residente ng Sitio Bungot, barangay Poblasyon na Libungan, Cotabato, na dumarayo sa bahagi ng Alyosan para maglako ng kanyang illegal na droga. Hindi naman itinanggipan itong si alias Langlang kanyang pagkakasangkot sa pagtutulak ng illegal na droga at ginagamit niya rin at gumagamit din umano ito bilang kanyang panlaban sa puyat dahil nga sa kanyang home service na trabaho bilang masahista. Kulong na ngayon ang nasabing suspect at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nanindigan naman si Police Major Amutan na seryoso ang kanyang kanilang hanay sa paglaban sa illegal na droga, lalong-lalo na sa mga tagalabas na dumadayo sa kanilang bayan para magtulak ng ipinagbabawal na gamot. Yan ang mga latest na balita mula dito sa P. Palma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, nagulat.
1: Tinig ng Bayan! Tinig Bayan!
0: Dagang salamat na June Villasoto sa pinakauling update mga katinig ikan sa P. Palma area samtang atong lakbitan ng mga balita gikan na dito sa Pangal Bay, Misamis sa Occidental kung diin na patay ang usaka driver human kini gipusil sa wa pa may ilang suspect. Detalye sa balita pinagi sa tong kaobang Renz Sumalinog.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
11: Lalaki patay human gipusil dito sa lungsod sa Kapatagan, Lanao del Norte. Dayon kini nga gidispundihan sa tong kuerpos kapolisan. Pagbatod pa wala pa mailhi ang armadong nagpusil sa maong suspitsado dito sa Kapatagan, Lanao del Norte, sa Manila City and Tacna sa gabi, Julio 16, 2026. Ang biktima giilang nga si Joel Mirafuentes Pumbo, hamtong akini ong pagidaron, minyo residente sa Purok 3, Barangay San Roque, Tinasas, Lala, Lanao del Norte. Base sa inisyal ng investigasyon sa Kapatagan Municipal Police Station, nagsakay ang biktima sa iyang Kawasaki Badja o mas nailhan nga payong-payong, kolor itom o asul. Ang adunay plaka kini nga KRR83N. Padulong kini nga to sa Pinuyak ang maong biktima apan pag-abot sa Purok 3, Barangay Maranding, kalit lang siyang gipusil sa makadagang higayon sa wala pa mailing suspek o mga suspek. Gito ang kalibre 45 gigamit ka pistola sa maong krimen. Tungod sa grabing mga samada, pinusilan sa ibabaw ng pahin sa iyang lawas, itlara nga patay dayon ang biktima sa lugar na hitabuan. Uman sa insidente, gilusa dayon ang Kapatagan Municipal Police Station o Oplan Shelda. Gisilyuhan ang crime scene o gipaybalo ang Provincial Forensic Unit sa Lanao del Norte Police Provincial Office aron sa crime scene processing. Nagpabarag-usab ang kapulisana o mga checkpoint aron mapugnana ang pag-ikya sa mga suspek samtang gipakusog-usab ang hot pursuit operation sa backtracking sa mga CCTV footage aron mailhan uga madakpan ang mga responsable sa maong krimen. Sa pagkaroon, wala pa mailhi ang suspeka o mga suspeka kung doon kini mga kauban o padayon pa sab nga ang imbisigasyon na gihimo sa kapulisan aron masuta ang motibo sa mga pagpabusil o madala usab sa umatagal usab o justisya ang kamatayon sa maong biktima. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Dagang salamat, Renzo Malinog, samtang sa Pikas Bayan. Diretso kita sa report, gikan usab mga higala dito sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, konsultasyon sa Farm to Market Road, gipahigayon sa Manay. Detalye sa balita, pinagay sa tong kaobang si Tinig 26, Erwin Madhay.
1: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
12: Nagpahiga ng konsultasyon ng Department of Agriculture, Regional Field Office 11, ubos sa Farm to Market Road Development Program, alang sa plano ng pagkonkreto sa dalan gikan sa GHW Lambog, Kapasnan, padulong sa Purok, Barangay Lambog, Manay, Davao Oriental. lagip sa gisgutan ang right of way aron na masiguro ang hapsay ng implementasyon sa maong proyekto. Gilauman nga ang maong dalan makatabang sa mas paspas ug sayon nga pagdala sa mga ani og produkto sa mga mag-uuma ug mangingisda padulong sa merkado nga makapalig-on sa panginabuhian sa mga residente sa maong lungsod. Gikan sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Amadhai, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Sa pinakaulahing balita nga lokal mga higala, gisuspindi karon sa lokal nga panggamhanan sa Antipas, Cotabato ang klase sa tanang level. Sa mga eskwelahan, pribado o mga pampubliko tungod sa mga nahitabong flash flood, pag-ulan o landslide. Sa gipagawas nga direktiba ni MDRRM Chairperson o Municipal Mayor Chris Kadungon, ang maong alakang sumala pa para sa kaluwasan sa mga magtutudlo, mga magtutuon o mga estudyante o mga mulupyo samtang nagpadayon usab na nagahimo o damage assessment o clearing operation ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa apil ang Municipal Engineering Office sa Barangay Dato Agod o lain pang mga lugar tungod sa nahitabong insidente sa landslide tungod sa mga pag-ulan. Ginapahigayon usab ang monitoring sa Dato Agod Maliri Road aron matanggal ang mga nakaharang nga mga yuta o guban pa nga nakaapekto sa trapiko. Ugalang usab sa kaluwasan sa mga motorista. Nagapagawas usab ug pahinumdom ang MDRRM sa mga mulupyo naka sa naasoy nga lugar nga kanunay mag-igmat o magpangandam sa mga posibleng pagpatuman sa force evacuation. Imanduan usab ang mga motorista nga siguraduhan nga luwas ang mga rotang ginaagian niini sa ilahang nga mga biyahe tungod sa dili maayong lakat sa panahon. Ika-report nga adunay mga nahitabong mga pagbaha usab o flash flood sa naasoy nga lugar o dunay mga natumba nga mga punuan sa kahoy.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Galawa na kita igong oras sa unang bahin sa tulumanong Tinig ng Bayan. Musunod na itong primetime edition uban si Tinig 2, Karomi Ilospa o Garubi Padilla Season. Ako si Tinig 4, Loy Rosario. Maing buntag ka natong tanan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
15: Yaning kamot, gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo, ngining ka nato mga produkto. Kasagaran doon na sakit, ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why ka naton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan niyang pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumda tag isayaan kabuok sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan, undang eh. Tapos, kontrola isabyang kan mo pagkaan. Timan eh mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos, dili na magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan kamo. Timan eh amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
0: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
20: Juan po na po yung katol-katol sa lawas ng nilabuyan daw.
21: Tapos?
20: Ya, ako ni Eplasan, nauga naman po.
21: Kapila po ka mga haplas po?
20: Juan, sa buntag, sa hapon.
21: Kung sa gigamit yung haplas?
20: Yes, well.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
15: Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lost 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod niini. Magalimpyo sa mga ugat gikan sa pinakagamay ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan nga herbal Viagra. Mag-Okira Coffee 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka? Babaeng nga galuya? Mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra. Naa na sa mga butika.
3: Naa na pod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahona, daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayo naa nay mga erectile dysfunction. Naay moingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning Ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayon masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining Ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning Ganado Kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang Ganado Kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, Ganado Kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Pansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Keta Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.

Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser o daghan pa kaayong mapilian. Napot sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. Ug ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo. Discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan.
0: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
1: Tinig ng Bayan.
0: Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM Caraga.

0: Oras mga katinig, alas 6, 8 na. Welcome sa programang Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM Davao Oriental. Mga katinig, adlong Friday, thanks God it's Friday. Mga kaisunan, 17 na sa bulan sa Hulyo 2026. Good morning, may buntag mga katinig. Madayon na temprano sa tumatid paminaw. Kauban gihapon ninyo mga katinig, ka Erwin Madhay, o siyempre ang ako ang partner James Palmahil. Hangtod alas 6:30 na no, mga katinig sa ito ang programang Tinig ng Bayan. Para sa inyo mga minsay, 0936 4200752. Mga kaisunan, kamusta inyong Biyernes? Kamusta ang inyohang selebrasyon, no mga katinig? Baguhay lang human nga selebrasyon, kapistahan dari sa munisipyo sa Caraga, mga kaisuunan. Napabayhang over, ang overjud. Kinato mga katinig, human sa selebrasyon, no? Ang mga katinig nato nga organizer sa mga event, hago jud, no? Mga katinig. Pero Friday nay klase, no, sa mga estudyante. Sa mga katinig nato nga nay klase karong adlaw, padayon og bangon na, no, mga katinig. Sa to mga kaisunan nga nag-relax, no, mga katinig karong buntaga, kapi-kapi sa kay taod-taod trabaho na pud, no. Nga na jud no ang life, no, mga kaisunan, bisag hago.
1: Bayan, tinig ng
0: duty gihapon, no. Importante palangga ang trabaho. Kay kung walay trabaho, impatso. Sa mga trabahante, good morning mga katinig. Morning pinaka ko na to, kailangan na to, adlaw-adlaw nga pagdugang sa kusog kini atong kape, no mga katinig. Mao nang timpla na og kopiyaki, no, sa mga wala pa nakatry, no, sa itong mga kape sa yaki, eh, try na ninyo mga katinig. Ano ganyan, maglisulog bawas, no, ang ito ang 7-in-1 kopi yaki, mga katinig. Sa gusto mag-purchase, pwedeng-pwede po, mga kaisunan, sa itong mga purchasers, mga katinig na to, good morning. Pwede mo mamaligya, no, kay partner na to ang yaki, no, sa itong business. Og dali ra kayo, no, mga katinig. Purchase ra ka og inganing kantidad. Atay free advertisement sa radyo og kining inyohang kining ito ang mga tarpaulins, no, mga kaisunan, sa ito ang mga produkto sa yaki, no. Sa itong mga katinig diya sa may Katiil, mapalitan nga ito ang mga produkto diya sa may Aisha Brie Pharmacy. Mga katinig na ito diha. O sa tanang mga butika, no? Diya sa may Katiil o diya po sa may Buston, no? Makapalit po ang itong mga katinig diha o Yaki Products.

Alas 6:14 na mga katinig sa itong mga kaisunan ng mga biyaheros karong buntaga. Good morning diha mga kaisunan. Kamusta pa ni Kasikay sa itong mga katinig ng mga drivers? Always check your brakes.

ano mga panindot no sa to ang dagas sa tong ekonomiya no mga katinikin mga events. No kay puno ang mga lodging house. Kini nga to ang mga accommodations no mga katinig. Perting puno ah no mga kaigsoonan kanami lodging house pila ka adlaw pod nga fully booked no mga kaigsoonan og nagpasalamat ta sa mga padayon no nga nagatangkilik mga katinig kining nga nindot no once nga mapalambo kining mga events or kining mga tourist destinations na to no mapud ning nindot nga oportunidad sa to mga resorts o mga accommodations na mga kaisunan nga mapa-improve po ang ilahang mga services alang sa mga bisita no mga katinig nga magbalik-balik jud no especially sa mga importante nga mga okasyon mga katinig kay naa may makatulugan no or maka accommodate sa ito ang mga bisita, mga kaigsoonan. Sa ito mga kapulisan, good morning, no? Isa po sa mga nabisi, no? Panahon sa ito ang selebrasyon, pagbantay sa seguridad sa ito ang mga events, no? Huwag malipay itang walay mga untowards ng mga insidente, mga kaigsoonan. Sa ito ang selebrasyon, mga katinig. Gapay po lang ito ang Philippine Army o siyempre ang BFP, no, mga katinig. Sa pagbantay sa itong seguridad, mga kaisuunan. Good morning sa itong mga farmers, no, sa itong mga katinig, mga farmers diha, may buntag. Padayon gyapon sa pagtaas kining presyo sa ito ang kopras, mga katinig, karong mga panahon na. Malipayo na itong mga coconut farmers, no? Ay, kini nga ito ang copras, hinihinay ko taas, mga katinig. Munta magpadayon, no? Mga kaigsoonan. Para ito mga, ano, ganahan po, no? Mga katinig. Kaysa, ano ko sumaot. Kay lugi sa, ano, no? Sa labor. Medyo nindot ang dagan sa ito ang kuan karon kining copras, no? Mga kaisunan.

May buntag sa mga taga-Manay sa itong mga katinig diha, no? Good morning mga kaisunan. Sa mga taga-Katil di ay, happy na po ang celebration, no? Mga kaisunan. Adiya sa may Katil.

sa mga katinig na to, diha, good morning. Nakining mga selebrasyon, no? Karon nagpadayon na ang basketball tournament, mga katinig. Diha sa may munisipyo sa Katiil, mga kaisunan.

Napon sila ay pickleball tournament. Napon sila ay boxing. Karong July 24. Volleyball tournament. Hangtod 19. Og kaning ilahang inter-school basketball. No? Mga katinig. Nga magsugod. Karong adlaw no mga katinig ang pipila sa mga sports events no mga kaisunan.

Tangipan ninyo ang mga umaabot ng mga events, no? Mga katinig sa piyesta diha sa may Katiil, no? Napon sila yung mga singing contest, no? Para sa mga nindot nga tingog, no? Mga katinig, mga boses. Murag sa akong kauban dali, nindot po na yung boses.

0: Oras ato, alas 6:22 na mga katinig. Kanang oras, agyato sa ato sa Bilong Gagold. Para sa mga katinig nato nga naay mga balatian, rayuma, sakit imong likod. Tapos kanina yung mga body pain, no? Nindot kayo nga itong Bilong Gagold, mga katinig. O kining ato ang Bilong Gagold, no? Nindot po ni sa mga hubag-hubag or kaning mga bukol sa panglawas, no? Daghan na kayong mga testimonya nga nakatabang kining Bilong Gagold sa mga bukol, no? Mga kaisunan. O kana is sa pinakakusog na itong produkto, no? Mga kaisunan, sa Yaki, kining itong Bilong Gagold, mga katinig. Napuntay Yaki Herbal Capsule, no? Mga kaisunan. Ito mga katinig, kaminti na lang nagluya, no? Mga katinig. Para mabust ang ito ang immune system o itong panlawas, no? Tumarta o Yaki Herbal Capsule. O garon dili matapnan aning mga sakit, no? Karong panahuna, daghan kay mga nakuyanap ng mga sakit sa palibot. Maong kinahanglan na to og panlaban, no, mga kaisunan, or depensa, no, mga katinig, kini nga tong Yaki Herbal Capsule. Sa mga kaisunan po na to, no, mga katinig nga gusto magpa-check up sa to ang Yaki Wellness and Medical Clinic, no, mga kaisunan. Karong adlawa, no, abli alas 8 hangtod alas 5 sa hapon, mga kaisunan. O syempre sa itong mga katinig nga gusto magpa-Colonix, no? Natay mga promo sa Colonix, no, mga katinig. O nga ito ang seed drip, no? O kini nga ito ang bi-zapper. Tapos tayo foot detox, no? Naka-con nga po na. Naka-discount nga po, no, mga katinig. O promo gihapon, no, mga kaisunan. I-grab na ninyo, no, mga katinig, hangtod kuna na siya July, no, mga katinig. Ang ato ang promo sa Colonix, sa mga magpa-Colonix diya. Diya sa may Katiil, no. Ato mga katinig po diya sa may Boston. Kining ato ang Colonix. Order sa may Mati, no, mga katinig. Pwede mo moari sa Kanami Marketing. Atong Yaki Wellness and Medical Clinic, anadya si Doc Bing, Lunes hangtod Sabado, mga kaisunan. Oras ato, alas 6:25 na, para sa mga isgutan ng national, mga katinig, musulod na si Ka Romy Luspa o si Ka Ruby Padilla Season, mga kaisunan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human niya nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
3: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL diretsyon abot na dere.
4: Oo.
3: Ikaw pagtesting nung sa Bilonga, masig malibre ka. Kaya wala na kalakaw. Na wa may kwarta, palitan na ako tog duwa ka pad. Na naayo.
4: Duwa ka pad lang ang yan.
3: Duwa ka pad, wala na lang yan. Kaya wa may kwarta. Kaya ako nagkwa na, nag-take na ko.
4: Oo.
3: Okay, man.
2: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ay, unsaan mo ni uy?
6: Oy, Mads! Unsa may problema nimo?
5: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
6: Ah, mao ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi din na, Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Kadalan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heart
5: Atwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, dentures, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
4: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth Yakap.
5: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong makontak sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
7: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
8: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na ka bala ka? Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
9: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
10: Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. So why lang gyud ninyo? Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
11: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas. Inumdumo nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
2: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
12: Kanang ano manggod akong manghod ba? Nagagwa siya, daghan kay sad pangos. Dihap lang siya mo, Yaki, uwin, sa gagabiin. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis man ko. Mopod akong ginhap lang. Ano, akong mama, ang tuntarang, mopod akong gamit.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kini Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.

Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Naa sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser ug daghan pa kaayong mapilian. Napud sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. Ug ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo. Discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: Tay Diggs, asa man ka? Pormado lagi yung dating nato ron. Nakai-date no?
1: Oh, siyempre, dan always magkita ng kaporma.
0: Nya, yeah, kamusta man yung mong love life karon Tay Diggs?
1: Oh, dan, di nata mag-isgota na dan. Gita man yung mo dan nga, idaran ako.
0: Aw, ayaw paluya-luya. Ay para dali maipit ba?
1: Well, kabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
0: Ay, nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
1: Tinood ka dan. Pasistingan doon ko ana dan.
0: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
1: Ang dan, oy, parang nabaguhan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
0: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganadong kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
1: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
2: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
3: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao.
4: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
5: Kuan eh, muraog, aduna ba eh, nga, ang impeachment is, atong ipasabot sa katawhan, nga usak ni ka proseso para sa accountability. Oh, sa mga tag-as ng officials.
6: Pagpanubag.
5: So, kini, among them, ang presidente.
6: Ang Supreme Court Justice.
5: Supreme Court Justice.
6: Vice President.
5: Ang mga commissioners sa COMELEC.
6: Constitutional bodies.
5: Commission on Audit, pangingana, no? Mga impeachable officials.
6: So sila lang na.
5: Sila lang.
6: Lower sa ilaha, mga mayor, governor, senador, dili diha sa impeachment proceeding si Agi kung dili sa mga regular courts kung sa ombudsman.
5: Tapos, among them, ang presidente adunay immunity from suit. While nagalingkod siya as presidente, dili ni mo siya pwede pailan og any criminal or civil case, no? Kay impeachment record ang pwede nimong i-file sa iya. Ang kalahian po sa kining criminal o civil cases sa dili abogado ha, pero mo ni ang ato ang natun.
6: MA na gayon di ay ka dos.
5: Murag abogado.
6: Murag abogado.
5: Mo ni atong natun na paralegal. But anyway, ipadayon sa nato, no? Ang kalahian sa kuan kining trial diya sa criminal court o sa civil court, there is a impeachment kining criminal o civil court sa aduna sila yung mga punishment nga like imprisonment, mga multa or whatever. Nga nakabugat.
6: Sa impeachment, why priso?
5: Wala yung mga priso. Dili ka mapriso. Tanggalon lang ka sa imuhang
6: posisyon.
5: O dili na ka, ang worst is dili na ka
6: makadagan.
5: Dili gid makadagan bisag appoint dili ka ma-appoint nga bisag, janitor bisag pinakaubos nga posisyon sa gobyerno.
6: Basta government position.
5: Anyway, balikan na to na unya ha. Kay gusto na ko pangutanon imuhang panghunahuna niya. But meantime atong aduan ang atong mga kaumanang tinig 30 ug tinig 24 tinig 30. Welcome. Morning.
7: Good morning. Sa Tinig Romy.
5: Nakulatan good
7: ko. May buntag sad sa mga igpamino na to sa itong programa, no? So, sa itong pagsuroy-suroy ka ron, no? At doon na po tayo naabtan nga naminaw sa JFM 102.3 o usap po ni ka nagagamit sa itong biyakit product. Among pangutanon, iyang pangalan, sir?
8: Ako si Oscar Osing. Nag-apoyo diri sa makilala poblasyon.
5: Oscar Osing, may buntag sa imuha diya.
8: Oscar Rosing, nagapuyo sa poblasyon makilala to Tabato, nagagamit usab o produkto sa yaki. Labi na sa capsule o kanang oil.
5: Mayong muntag. Unsa nga capsule lang imong ginagamit, Sir Oscar?
8: Yaki capsule o oil. Yaki oil.
5: Yaki capsule. Ang anong gagamit kag yaki capsule? Unsa imong gibati di ay? Unsa po ay,
8: mag-aedad na ta, kinanglan ng yung tagkarang supplement taron mabaskog po na itong kalawasan.
5: Agoy, sakit akong hawak. Pila edad ni mo, Oscar?
8: 62 na.
5: Wow, Morag ano ra dayta? Magulang lang ako sa imo hag lima ka tuig. Anyway. ano? Tawagan ni 30.
7: Yes, karami.
5: Si Oscar ba nag-monitor sa mga ano balita unsa mga mainit nga balita nga iyang ma-monitor karon?
7: So mga balita daw di ba katong about katong sa traffic light katong sa speed limit. Kanina ba daw sa speed limit sa pinapawan Germany ang atong serbi no?
5: Si June Piñol. Nili si Sir Manny. Mangod ni ni Sir Manny.
7: Okay. Hmm. Tama. I'm sorry.
5: Mm-hmm.
7: Okay. So, tungod na karumi nung no? Tumod na namino siya. Makadawag siya, ano karun, yaki capsule o yaki oil. Magamit niya sa iyang paglawas ng iyang mga ginagato.
5: Hmm. Trenta. Namoy pinalabi ha. Tagduha-duhag yun ang inyong ano. Pro-premio. But anyway, congratulations sa Oscar.
7: Salamat kayo, sir, sa inyong produkto.
5: Mm.
7: Okay. Salamat kayo, Oscar. O, karumi, no, atong gamitong ni Higayon nga atong i-greet ang usa ka establishmento nga naminaw sa atong programa.
5: Karun, go ahead.
7: And kaning Princess Lutong Bahay sa makilala public market, atong ladyan ganihan, no? Atong i-greet ang mga akong mga pigpaminaw diyan, si Risa Ebano dito, si Bunggoy Maricel, Jocelyn, Migs, Dada, Lady Princess, o Eli. So, kanina naminaw ni sila sa atong programa.
5: Ang saan ni pangalan sa kananan?
7: Princess Lutong Bahay.
5: Princess Lutong Bahay? Walang silip na lang.
7: O, gamit po ni sila mga yaki products na to. So, silang na-attan po.
5: Nga naminaw. Maragsilip na naman na ba? Alkansin mo ninyo. Namahaw na mo diya.
7: O niya pa. Taod-taod po.
5: Sige. Dekang salamat. Og amping mo. Congratulations, Oscar.
7: Salamat, Karumi. So, kana, tao ba na kong partner? Si Tinig 24, Danny Labrador, kini si Tinig 30, Junior Rafi para sa Salmot, sa Tinig ng Bayan.
5: Ayan, nagpagot mo yun ng Labrador ngayon mo kaoban na.
6: Yes, ulan-ulan, rabadi ha.
5: Mamaka na ba ng Labrador basta magot man?
7: Sige po.
5: Okay. So, mga ka ito mga katinig, doon na kita i-greet sa nato ni, at least mag-greet man lang tag-isa.
6: Yes.
5: Hello, sir, good morning. Gikan kay Jeveline Banabal Balante. Katong mga uban diya.
6: Yes, ang Icon SP po, naminaw nato kusog ang radyo ni Sustainable Agriculture and Livelihood Officer Das Manyal. Kada buntag yun na.
5: Ang ato pa mga tigpaminaw diya sa Katiil sa Davao Oriental, no? Si Meloy, Mayor Meloy Nunez sa May Buntag Simo.
6: Tinood yun na nga Mayor Dos?
5: Mayor.
6: Okay.
5: Town Mayor.
6: I see.
5: Yeah, actually, Emelu ang iyahang pangalan. But, of course, sa mga close sa iyaha, ang iyahang muraog, angga mangod is Meloy, og muraog mas lami po paminawon nga, di ba? Imo siyang i-greet by her, naandan.
6: Naatay texter din hi Dos, ana siya. Nauso naman ang hulga anay. Kay si, ang ihang basis, kaning paghulga ko no sa Libak Councilor, kay Teddy Ridon, no? Nigawa sa mga
5: Sibak,
6: post.
5: Sibak Councilor.
6: Sibak. Okay.
5: So daw?
6: Suntukan na, Sultan Kudara Town Councilor threatens to punch. Nga sumbago, no? Si House Prosecutor Ridon.
5: So, Sultan Kudarat Councilor.
6: Yes, nga taga-Libak, no?
5: Nga taga-Libak. Kinsa ka hala?
6: Yes. yang gi-raise din sa ato. Nga nahimo na kunong uso. Kung masuko, gamit ang social media, unya, manghagit na o sumbaganay o sumbagon ang nawong, no? So,
5: ayaw niya naghimo,
6: Yes. Well, tungod lang sa impeachment. Lagi. So, that's why we want to widen DOS. Ang proseso sa demokrasya, public discourse, importante ni. Kung dili man mo pariho o panglantaw, ang importante nagapalugwa mo sa inyong mga punto de vista, ug ang inyong basihan mao ang rason, dili ang kurason. Kay kung away na kay dili ta parihog panglantaw, aw musamot ni kagubot atong Pilipinas nga gubot na daan og hugno na daan, no?
5: So, actually, ang survey na gaingon nga 80 kapin, mula 88 if I'm not mistaken, sa mga Pinoy ang gusto nga mahitabo ang impeachment trial.
6: Ang pag-abli sa mga ebidensya.
5: Ah, ang impeachment
6: trial. Nga, wapay prior judgment, tanaw sa ta.
5: Subot no? Pasabot, 88% sa katawang Pilipino ang gusto nga makita o madungog gayod kung unsa ang ebidensya. Batok sa Vice Presidente, mao nang ang impeachment, ang mga prosecutor gusto nila nga abrihan ang ebidensya. Mao nang ilang gipa sabuy na. No, nga mga record sa BIR, record sa AMLAC, pero ang depensa
6: po, bank deposits,
5: ang depensa po dili po busugot, gihimo nila ang tanang pamaagi para mababaga na.
6: Invoke ang right to privacy, no, sa mga bangko, no.
5: Pero before, ang Vice Presidente mismo nag-ingon nga, go ahead, ano, andalam ko, no? Gani-ingon niya,
6: nadunay. There will be bloodbath.
5: Bloodbath nga mahitabo. So, maduguon kining away mo, naging anak sa Bisaya. Pero apan nga nung karon, ginababagan sa mga abogado ni VP Sara Duterte nga mo... guwas ang mga kamatuuran.
6: Technicality ang gibalandra, no? Technicality, dili pwedeng ipa-open due to right to privacy, no? Pero ang
5: sa Pilipinas... Kung gitaguan, nga nung dili ipa-abri. Kung pananglitan, wala kay gitaguan, nga nung dili ipa-abri. Di ba? Ingnon pa ni mga sige, talaw, bananta mo. Or mag-issue pa ko o waiver. Di ba? Kung wala mong kikinatago, okay, kahadlukan.
6: Sige, ablihi para mahumana ni Dayon and let us start anew. Sa pagpalihok sa kuan sa development sa atong nasod. Pero ang gakahitabo karon do siyempre kanya-kanya na kampo-kampo na. That's why tan-awon po both camps na ay grabe nga pagpugong kung kinsay gilabanan, pero tan-awon po taw nato. Dili lang katong nagkampo-kampo ang dunay katungod sa kamatuoran labaw sa tanan, daghang Pilipino taon ang naghulat, no? Nga waiting for the truth to come out. Ang third party, and they are a very important party sa ato ang political o economic development. Sila ang katauhan nga naa sa ubos.
5: Crucial siya kay, of course, billion-billion nga kwarta ang involved. Allegedly, ha? Kaya di siya set to be proven. But at the same time, mga katinig, nindot po ang nahitabo kay nag-ausad kining mga investigasyon sa flood control, no? Like, aduna na yung mga nakulong.
6: Yes, dilita mo piyong ni Ana, kanang flood control ng lutaw ang ato ang mga kaigsuunang kabos, mga urban poor sa Kamaynilaan o sa ubang lugar rom, na dunay budget para sa flood control, pero nag-ghost. Wa makit-e ang ato ang sibyaanan, dili silensyo ni Ana.
5: Dagko noon nga mga tao, big fishes sa kanyang mga nadakpan. Kaya naadunay duha ka senador ba?
6: Yes. Duha na si Jinggoy o nauna si Ramon Revilla Jr.
5: Ah, okay. Tapos, no less than the DPWH Secretary, former
6: Bunuan.
5: No? So, dagko na ni. But, of course...
6: And prior to that, dili lang dakop. The suicide of DPWH Officer Cabral. Doon na kini kalambigitan o kinahanglang matuhog-tuhog kini, makitaan ang mga panghitabo isip nasod.
5: Pero nahilom na ba katong kaso kay Cabral? I think if there is anything that the National Bureau of Investigation should investigate, dapat investigahan po nila. Nidili lang ka ng kaldero ni Cayetano.
6: Yes, question of priority po na. Si kanhing presidente sa Senado, Frank Drilon, ni palugwa po sa iyang statement dos. Siya, this is a question of priority. Ang mo invest sa ingani kadagko, nga mga kantidad nga katauhan sa naghagong Pilipino gikan sa ilang buwis para lang ibutang sa kaldero for state of the art.
5: So we challenge also Saldico. Di man ta niya madungog, no? Okay. Amo ta ba Lucas
6: sa Please pass the word na lang, Saldico. Pass the word.
5: Oh, dong.
6: Asa man karon dong?
5: Di na ta katawag kong congressman dong.
6: Dong na lang.
5: Kay fugitive dong mga karon. No, gatago-tago naman ka.
6: Pakita na town. Oh,
5: pakita na og pamatud-i ang imong mga accusation. Barug yang imong accusation nga involved diri si speaker former speaker, no? Si pangalan niya?
6: Former speaker Romualdez.
5: Romualdez.
6: Kalimot mantas pangalan kay apelyido ra pirmi, no?
5: Mm. Former speaker Romualdez og hapit na ba ya? Hapit naman yata mahuman ang one-year ban diri sa impeachment nga kaso gi-file against sa Marcos, no? PBBM.
6: Yes.
5: Pag one-year ban ani, pag mag-one-year ban ani, saldi ko, it's high time nga muuli na ka para pamatud-an ni mo diya sa impeachment court. Kay kining atong presidente, di immune.
6: Yes.
5: Immune mag-uni pamsut. Pero pwede siya sa pailan o impeachment, yes. No? So
6: kana nagitan ang taming sa mga katawhang Pilipino kung maningil ta og accountability og pondo nga gidudahan natong gipangbulsa dili ta maka-file sa RTC o sa ubang regular court, pero ang impeachment regud taon maunang hamili kaayo siya dos. Impeachment is very sacred vow sa mga nagalingkod diha kay para na tan-awon ang guilt o ang acquittal sa kinsa man nga nakasalang.
5: Kung hindi naman ma-impeach si Presidente Marcos wa tungod anang mga allegations ninyo, paghulat mo. Kaya di na lang makadagad Presidente usab. Pag dili na Presidente, pareha gihapon kay Digong, pwede nyo na pailag ka criminal, yes, cases. No? Kaya dili naman sa Presidente. No? Wala nang iyang immunity.
6: Sige silaghulat, Dos. Nga nung si BP Sara lang, well, kung wala kay ebidensya nga ipasaka, no, maglisod saon man imo nagdakop si BBM kung walay mo barog, no? So sa kampod sa ni BP Sara, politika man may nagbinanggaanay na mangyud mo, i-firm up ang inyuhang ebidensya bato kay PBBM, no? Kay sila Laila de Lima, sila Trillanes, gitrabaho nila na. So on the other way around, ang mga naapod sa kampo ni BP Sara, kung ligo na inyong ebidensya, ipasaka na para mataral pod ang presidente. Why exempted din he dos lahat ng sangkot managot.
5: Aha. Kinsa kahay mo to nga wala appeal ang presidente sa mga pagpangawat, no? Kay for so long a time halos sa tanan ng galamay niya, namo si mga galamay mga secretary.
6: May gitawag kitang command responsibility.
5: Aha. So kana dili kita mo to apan the only way manggod is te mahimo
6: di manggod ta kaadto dito do sa impeachment mo ingon nga basta nagatuog yun may nangawat na kay ingnon nakaasang ebidensya.
5: But by and large sa kining mga pagpaningkamot karon nga mahimong accountable kining mga official is nagausad naman in the same way nga kining
6: na may nga priso.
5: In the same way, kaning impeachment against the Vice President, iusad dapat. Kaya kung ma-remember niyo mo, last year pa unta ni, pero last year wala din na usad.
6: Yeah,
5: na.
6: And we know nga ang makabayan, una nang ni-file, duha din ni-filean.
5: Pati
6: ang
5: si Marcos.
6: Presidente, o ang Vice Presidente. But it was dismissed, no? O kausara sa usa ka tuig, dos.
5: Dili na ka pwede yung file usab sa, batok sa isa ka-impeachable officials.
6: Sa isa ra ka tuig.
5: In one year. So, lain po, nangguwas na, no? Nangguwas na kining mga accusation sa pagpangawat. Dili lang kining flood control, kundi dili pati kining kaldero ni Cayetano.
6: Nagwapo, no? Kaka, kaldero ni Cayetano.
5: Oh, dugay naman eh.
6: Sa, yes.
5: Mula 2019 ba, if I'm not mistaken? 2009.
6: Kung ang sa Southeast Asian Games.
5: So, kita ang nag-host. Tapos si Cayetano ang chair sa Morauga organizing
6: group. Mauni ang nakapaputok ng botse ni Senator Alan Cayetano. Kay 1 hour nga iyag yun yung ibat-bat dos panahon sa proceeding, sa trial. Ni kaon og dakong panahon. So, bugat-bugat nga mga issues nga dapat gabalik og kuan unsa gyud
5: na. Pasabot lang po nato para sa ato mga ordinaryong paminaw. Kay nganong kaldero man ni. Basig man tingala pud sila nganong kaldero na abot og 50 million. Kanang 50 million matud pa ni former Senator Franklin Rilon, 50 na na ka-school classroom. Pero unsa gid ang kaldero nga 50 million? Mga katini. Ganong
6: ipalit man o kaldero, asa-asa. Oh. Yes, sa SEA Games ni siya.
5: Mga katinig, sa mga sports competition nga sama ni Ani, ano na tayo gitawag og cauldron? Kining cauldron, mauni ka itong ginasindihan pag, usually pag-opening sa Osaka sports event. In this case, mga katinig, dili gid siya literal, no? In fairness, no? Dili siya literal nga kaldero.
6: Malutuan.
5: Oo. Oh, bisan pag unsa ka dako nga kaldero siguro, kanang imong 50 million, dako gud kay da. So kini mga katinig, aduna siya stand, no? Nga mura siya og tower, no? Mura siya og tower, dito sa taas, no? Dito tong pormang dako kay nga kaha, nga butangan o crudo ba o gasolina ba?
6: Musiga siya.
5: Oo, oh, mo to'y pasigahon. But just the same, ang ginaingon ni Senator Franklin Rilon, kanang unta, question of ano ba, priority ba? Imbes nga mo gasto kag 50 million sa cauldron, pwede na lang 50 school classrooms. But ingon po di kahit ano, dili daw government funds ang gigamit niya ni. No, just the same unbot kung subject sa
6: kinahanglan na nag-liquidation after no kung unsay gipanggastuan. So ing ana bisag SEA Games na siya, athletic competition or whatever, ang pinakapunto dinhi giunsa nato paggamit ang kwarta gikan man sa panudlanan sa katawhan sa treasury nga gipanagiyan sa gobyerno or whatever. Again, mulutaw ang ato ang priority o ang ato ang responsibility kaubang dos.
5: Ngining NBA director mangudong si Matibag, nag-ingon siya nga naa daw gigasto diri nga wala ni agi og bidding. So apparently mura og giangkon pod ni Cayetano nga wala ni agi og bidding, kay ingon man siya nga ang tinuod adunay laing klase sa procurement diha sa gobyerno, implying naay mga instances siguro nga ginaalaw nga dili ibid, pero ikaw nakatrabaho,
6: yes,
5: man ka gobyerno.
6: Ang akong nahibaw-an og kini, this is matawag natong kuan yun, standing order pag naa ka sa gobyerno, ha. Pag ang imo ganing transaksyon moabot na og pintok 50 mil dos, no? 50,000 ang kantidad sa imong i-procure o paliton, dili gyud na pwedeng di na moagi og bidding. It is a must bidding na gyud na.
5: So kada lang 50,000 ang imong
6: nahibalan. 49,999.99 pwede na dili i-bidding.
5: O gani mo ni ginagamit sa mga local government, yes, units to circumvent the law. Yes. Dili pabton og 50,000.
6: Tagod-taguron.
5: Tagod-taguron.
6: Pila ka 49,000.
5: But this is 50 million.
6: Yes.
5: So, I just don't know kung unsang ginaingon ni Cayetano nga mode of procurement that will excuse 50 million.
6: Ang iyang kontensyon sa atong pagpaminaw sa mga splices nga gipagawas kaubang dos, ingon siya, na-liquidate ko na yan. Antagal na yan. Binabalik og seemingly ang ginapunto ni Cayetano nga na ay axe to grind, batok sa iyaha, si Matibag.
5: Ginaharas daw siya.
6: Ginaharas siya.
5: Kaya siya na lang itong siya itong lawyer.
6: Kami. Yeah.
5: Inaisa-isa sila, ihisgutan si Marcoleta. Uh-oh. Meaning, that is an acceptance nga diha sa impeachment trial, nagi mga biases sa ang mga senador. Naikampo ni Duterte, napoy kampo ni PBBM.
6: Og naagyoy dako kayong kampo, kampus katawhan nga apektado taon.
5: Kana tong dapat paminawon unta. Tagaan og consideration sa bisan sa mga kanang mga pleadings, kanang mga motion diha sa impeachment court, be it prosecution or sa defense, dapat conscious sila nga dili lang ang impeachment court ang mga senador ang ilahang ginaatubang, kundili ang tibuo katawhang Pilipino.
6: Yeah, maugani nga ang makaigo gid sa interes sa katawhan dos, kadtong kayang isimplify ang mga iyahang question, ang iyahang explanation, tungod kay ang katawhang Pilipino ang gagmayng katawhan nga naas kalsada, naas tindahan, naas sa mga basakan, no? Dili taw na mga technical nga tao. Ang lingwahe sa korte, lisod na sabton, no? Maong dakong tabang kung ang prosecution o appeal na ang depensa, ilang i-reduce sa pinakasimple nga masabtan, kay this is also a trial among the people of the Philippines, dili lang sa mga senator judges, pero appeal sa mga mahukom, pinaagi sa mamugna nga opinion, maugyod ang katawhang Pilipino.
5: Initially, siya mong tanong, kinsa ang nidaog sa Court of Public Opinion? Ang prosecutor, ang
6: in-defense? Kung ato ta dinhis dapit sa ato, sa mga bashers nga ato ang makitaan dos, no? Og sayod po kita nga na ay very organized nga mga troll farms, organized kaayo nga pag di nila ni gusto to ay ataka, no? Pag gusto po nila to ay appreciate nila, pero kini nga mga kampo gigunita ni og mga politiko, no?
5: Mga handlers.
6: Yeah, oo, may mga handlers, no? Di na ta mag ligoy-ligoy ni ani. May mga handlers nga naa kay kuan kay President Vice President Sara. Og very strong na siya dinhi nga dapit. Ang akong naobserbahan, Rom, kadtong mga katawhan taon nga critical gahuna-huna og padayong ga balanse, di na lang mga appeal kay ana siya igunta, no?
5: Maigunta.
6: In fact, I was able to talk sa usa ka matawag natong man of God. Di lang nako iingon og unsa siya kay kumuingkong pare, Katoliko na. Kumuingon kog pastor edi other denominations na.
5: So man of God lang.
6: Yeah, man of God.
5: Lalaki na siya.
6: Siya nga, oy, lalaki.
5: Man, dili man.
6: Di man woman. Pero niingon siya nga lisod kaayo magpagawas sa opinion. Although biblically ang generics nato diha that ang kamatuuran let justice flow like an ever-flowing stream daw, no? Kinahanglan ang hustisya, muda gayday na nga susama sa tubig nga walay pugong. Pero mahitabo lamang ang hustisya, iyaha kunong kakambal ang kamatuuran. Maunay mo set unta nga mo palingkawas sa atong nasod, no? O sa gitawag natong polarization. Ang problema, pag mupagawas ka, ilunggo man siya, mingsili niya, buyayawon ka man sa damo ka yung trolls. So, mahimo ka nga subject, no? So, kung sa kana nga panghitabo, dos,
5: ibuyayaw gani ang obispo.
6: Ibuyayaw gani obispo, kahapa ng dili ka obispo, mas mubo ka sa obispo, no? And
5: pero kini nga culture, I think, napoy, ano, napoy contribution dari si former President
6: Digong.
5: Ah, Digong. Kasi
6: acceptable
5: dito,
6: ang
5: dito lang siya ang panahon eh nga kanang mga religious iyahag yung gi
6: i-bash niya.
5: Isa-isa.
6: Oh, yes.
5: Pamatsyon ta mo ikaw. Inga na ba katong
6: Jesus Christ
5: when before ano tabu na siya. Di ba?
6: Sa una testingan mo kumbaga bash sa Ginoo mismo, that's blasphemous. Katilaw gyud ka kuan condemnation sa mga believers, sa mga faithfuls until such time na himo nga
5: murag normal na lang.
6: Pag si Presidente Digong mga tawa pa, no? Si Presidente Digong mana. So na ay level of acceptability. Pag si former President Digong, ang question nato, if it builds a culture, og nagagawas na siya ron dos bisan sa mga bashers nga makita nimo nawala
5: kill
6: og bobo
5: PIPIPIGAGO
6: is that the culture nga gusto nato?
5: Yeah,
6: labi na sa mga gagmay natong kabataan, open ra ba ang Facebook? No, see. Anybody can access.
5: Wala tayong oras sa manamahilit na ta.
6: Yes, wa naman tay oras, pero nagahimo gyud tag oras nga inyo ming makauban aron diskusyonan. This is a public discourse para sa kamatuoran o hustisya sa atong nasod. Tinig 40, Ruby Padilla season.
5: Aha, wala kita gidapigan na panaduna kita ibayas. Ang ato ang bayas sa mga katinig, ang atong bayas is naa sa pagpatumaw sa kamatuoran. Therefore, ang ato ang bayas gusto natong mapaguwas sa mga ebidensya para makita nato ang mga kamatuoran o makahimo kita o maayong desisyon. Mga katinig, Daghang salamat sa inyo ang pakiguban ka na mo. Ayaw ka maghawa kay musunod dayon ang atong alas 7.
4: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
9: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man good mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo, Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot yun na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na yun mo. Bilongga Gold po.
2: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
10: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
2: Free vacuum, free armor oil, og free tire block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
0: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
8: Itong ako, kung pare ba nga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man good me, mukha na yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, istorya na rin inyo ka, huna-huna rin na.
11: Kung saan ipatik mo sa iya?
8: Ganado, niya pag kaman, dito tingala rin niya, ito naman, kurang nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo mo rin, agresibo na ba, kung saan ginatik ni mo siya, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sige, naman ako siya nga, kanitiri walang dipiktuan ito eh, pag-condition ni sala was free ara sa sunanin ko yung ganado pre-testing ni Dre kay mo na ako usahay magamit kay labi na kana maglalis usahay kabalo bayad sa tong misis na usahay matingala man na man siguro ipaladi ni tawala ni di naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap o ya kalo pag kabuntag yan to ara ko ara tay kay pre salamat kay pre ako kay pasalamat ni mari ni mo na diligan ang bulak ba.
2: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
9: Oops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
12: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
13: Dali ni Hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa...
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Joy FM.
3: Itama po inyo mga orasan na ang oras ganap na ng alas 7:09 na.
4: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.

0: Isang magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario. Maghahatid po ng mga paunahing balita ngayong umaga ng Biyernes, 17 na sa buwan. Nang Hulyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Headline. Sa ulo na ating mga pangunahing mga balita. Klase sa mga pampubliko at pampubliko at mga pribadong paaralan sa lahat ng level sa Antipas Cotabato sinuspindi dahil sa flash flood at mga landslide. Headlines. Samantala, isa patay. Hindi naman nababa sa 5 katao sugatan na matapos nahulog sa bangin ng isang truck sa Arakan, Cotabato. Headlines. Municipal Councilor ng Kadayangan Special Geographic Area ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao patay matapos itong tambangan sa Midsayap, Cotabato. Headlines. Ang mga inilalaang sangkot sa pagtutulak ng pinagbabawal na droga na aresto sa bayan ng Midsayap. Headlines. At samantala, abot naman sa mahigit o halos 2 milyong pisong halaga ng mga illegal minerals ang nakumpiska ng mga otoridad sa checkpoint operation sa Linamon, Lanao del Norte. Samantala, patay naman ang isang driver matapos ito ipagbabarilin sa Lanao del Norte. At sa Davao Oriental, kung saan aresto naman ang mga otoridad ang isang notorious na magnanakaw sa ikinasang anti-drug operation. Nakuha na nito ng pampasabog at mahigit o halos 70,000 piso halaga ng ilegal na droga. Headlines. 30 taong water system sa barangay Matiao inaasahang sa ilalim sa major rehabilitation. Headlines. At 100 hektaryang agarwood plantation na pinag-aaralan na sa Lupon. Headlines. Itali ng mga balita, susunod na.
1: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok na pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
2: Ang akong bana, nagsugo ang pigsa, sige siya o inom o antibiotic, sakit man ang gahapon daw, nagahubag o bayo. Kanya, nagkuha siya koton, yung gi, butangan o iuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Asa namin in town yung akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali, ragod! Nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto niyong tawhana ha, nanaw na ako ni Karun. Dili na magayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon na iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
4: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
5: Gipamatud-an ni Danny Labrador, taga Kidapawan City, nga epektibong makawagtang sa mga hubag-hubag ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
6: Magkakaungkog ka ng mga witson, mga balbakwa, basta mga baka. Motokar ginakuha ang arthritis. Pero kada ito nakainom ko Bilongga 3 times a day, sulod sa isa kasimana, naayo na yun. Wala na ito akong hubag sa tiil.
5: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulay ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
7: Alas 7 balita. Narito

0: guro at ng iba pang mga manggagawa sa paaralan. Kahapon ay dumanas ng matinding pagtaas ng tubig baha kaya't naapektuhan at hindi agad nakabiyahe ang mga motorista sa bahagi naman ng barangay Quiaab sa Antipasa, Cotabato. Nagsagawa na rin ng damage assessment at clearing operation ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council sa bayan ng Antipas, katuwang ang Municipal Engineering Office sa barangay local at ang barangay local government unit, particular sa Dato Agud. At patuloy na tinututukan ang Dato Agud Maliri Road para maibalik agad sa normal ang daloy ng trapiko. Naglabas na rin ang paalaala ang MDRRM sa mga residente nakatira sa mga tabing ilog at bulubundukin na laging mag-alerto para iwas sa landslide at maging sa flash flood. Pinapayuhan din ang mga motorista na tiyaking ligtas ang mga rotang dadaanan ng mga ito. Hinihikayat din ng publiko patuloy subaybayan ng mga opisyal na weather advisory at agad na iulat sa MDRRM o sa kinakulang ahensya ng pamahalaan ng mga insidente ng pagkatumba ng mga puno, pagguho ng lupa, flash flood at iba pang panganib sa daan. Alas 7:17 ng oras, samantala nagsuspindi rin ng klase ngayong araw nito ang barangay Binuligan sa Kidapawan City. Wala pang anunsyo ang iba pang mga paaralan sa lungsod at barangay. Matapos ipinatupad ng city government ang pagbibigay ng kapangyarihan sa mga barangay kapitan na magdeklara ng suspension of klase sa kanilang mga lugar dahil sa sama ng panahon. Balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental kung saan na aresto ng mga otoridad ang ilang sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Detalye ng balita mula kay Jam sa Palma Hill.
1: Arestado ang isang 33 anyos na lalaki na kilala sa alias na Jerry sa isinagawang bypass operation ng Mati City Police Station at Pedeya Davao Oriental Provincial Office sa Golden Valley Barangay Central Mati City bandang alas 10 ng gabi kahapon. Kinilala ang suspect bilang isang driver at residente ng Riverside Barangay Central. Sa operasyon, nakumpiska umano mula sa kanya ang isang granada at hinihinalang iligal na droga na may tinatayang halagang 6,000 pesos. Ayon sa pulisya, ang suspect rin ang itinuturong responsable sa pagnanakaw sa isang tindahan sa Bilawan Barangay Central Mati City na nag-viral matapos makuha ng CCTV ang umano'y motos nito na bumili muna ng isda at gulay upang mailihis ang atensyon ng tindero bago tangayin ang kita ng tindahan. Iniuugnay rin siya sa pagnanakaw sa isang resort at sa lungsod. Kasalukuyan na sa kasudian na ng pulisya ang suspect habang inihahanda ang mga kasong isasampa laban sa kanya. Mula dito sa Davao Oriental, James Palmahil ng Babalita.
0: Samantala, balita mula naman sa Davao City, aabot sa 1.3 milyon peso halaga ng marijuana ang nakumpiska ng mga otoridad sa dalawang mga lalaki sa ikinasang anti-drug operation sa Puroca 9, Barangay Lower Lacson, Kalinan, Davao City, alas 3:20 kamakalawa ng hapon. Ang mga naarestong sospek sina alias Cap 19 anyos at alias Ken 20 years old na residente ng naturang lugar ayon sa Davao City Police Office, nagsanib puwersa ang Police Station 15 sa Ecolan at First and Second City Mobile Force Company para ikasa ang naturang operasyon. Nakuha sa pag-iingat ng mga ito ang nasa 7,000 gramo ng pinatuyong dahon ng marijuana na nagkakahalaga ng 1.3 million pesos. Kasalukuyang nakapiit sa detention facility ng Davao City PNP ang mga suspect at naharap naman sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002. Patay naman ang isang municipal councilor. sa bayan ng Kadayangan, Kadayangan Special Geographic Area ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Matapos itong tambangan ng hindi pa nakikilalang mga sospek sa Puroka na Rigta Barangay Salunayan, Midsaib Cotabato, kahapon ng hapon. Ang biktimang nakilalang si Konsehal Nacer Alipulo Dalandang, 37 anyos at

0: Residente ng Barangay Tugal, nabatid sa investigasyon ng mga otoridad na habang ang naturang biktima sakay ng kanyang service vehicle kasama ang kanyang escort at iba pang mga kamag-anak, alas 2:57 ng hapon ang ito'y harangin ng hindi nakilala mga sospek at pinagbabaril. Nabatid na bumibili lamang ng gamot ang biktima sa isang butika sa Barangay Salunayan at matapos ang naturang insidente agad pang isinugod sa ospital ang Municipal Councilor, subalit ito ay idineklarang dead on arrival ng kanyang attending physician. Kasalukuyang pang tinutugis ng mga otoridad ang mga responsable. Samantala, mari namang kinundina ng Misaya PNP ang naturang insidente. Sinabi ng Misaya PNP, napatuloy nilang pinalalakas ang mga hakbang pangseguridad sa lugar at isinasagawa ang follow-up operation para maaresto ang mga salarin. Samantala, isang nasawi at hindi naman baba sa 5 kataong nasugatan matapos na mahulog sa bangin ang isang truck na may kargang mga saging sa bahagi ng Barangay Binuungan, Arakan, Cotabato noong nakaraang Hulyo 15. Ayon na sa report, ang nasawi ay nakilala nga si Berta Bacalso na sa tamang gulang na taga Kamada, Magpeta, Cotabato. Samantala, sugatan naman ang mga kasamahan nito nga sila Gringo at apat na iba pa na mga residente ng Barangay Manubisa, Magpeta, na batid na ang mga naturang biktima ay binabagtas ang daan sakay ng kanilang truck na may plate number MAC7902 at may mga kargang mga saging. Dahil sa dulas na daan na wala ng kontrol ang driver nito dahilan upang sila'y nahulog sa bangin. Agad namang isunugod sa pinakamalapit na pagamutan ng mga sugatang mga biktima. Samantala, justisya naman ang sigaw ng pamilya ng isang minor de edad na taga Barangay Amabel sa Magpet, Cotabato matapos umanoy pinagtulungang bugbugin hanggang sa ito'y nasawi. Naganap ang naturang insidente noong pang Hulyo 9 ng taong kasalukuyan kung saan ang biktimang si alias Jay ay iniwan na lamang ng mga sospek sa liblib na lugar. Nabatid na ang naturang minor de edad ayon sa kamag-anak nito ay hinabol ng mga tao at ito'y kinuyog pinagtulungang bugbugin sa isang liblib na lugar sa naturang barangay at natagpuan na lamang ang katawan ng biktima na wala ng buhay malapit sa may barangay plaza. Sa ngayon, patuloy pa ang paghanap ng hustisya ng pamilya ng biktima. Wala pang umaamin sa naturang insidente. Alas 7:24 ng oras, samantala, sa Carmen, Cotabato, naaresto naman ng mga otoridad ang isang lalaking sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga sa ikinasang anti-drug operation na kaninang madaling araw. Naaresto ang 35-anyos na lalaki na si alias Jan sa Barangay General Luna ng Carmen, Cotabato, particular. O sa bahagi ng Barangay Luna kung saan na nabilhan ito ng ilang gramo ng shabu. Ikinasa ng Carmen PNP katuwang ang Provincial Drug Enforcement Unit 2nd Cotabato Provincial Mobile Force Company at ng PDEA ang bypass operation alas 5 kaninang madaling araw. Nakuha sa naturang suspect ang ilang gramo ng shabu at ngayon ay naharap ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165. Sa Misayas, Cotabato, 6 na mga sangkot din sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga ang naaresto sa ikinasang anti-drug operation ng PDEA at iba pang mga law enforcement unit kahapon. Ikinasa ang naturang operasyon sa isang drug den sa barangay Poblasyon na 3 na nagresulta sa pagkakaresto ng mga sospek na sina alias Nasser, alias Kiram, alias Aser, alias Christian, alias Abdul, alias Emmanuel. Samantalang pinaghanap naman ang Isa pang suspect na si Alias Yasser na nagpapatakbo ng naturang drug den. Ikinasa ng PDEA ang nasabing operasyon na matapos ang matapos ang ilang araw na surveillance operation. Aabot naman sa mahigit 100,000 pesos na halaga ng shabu ang nakumpiska at isang baril na .45 caliber pistol na may mga bala. Paglabaga sa Republic Act 9165 at paglabaga sa Republic Act 10591 ang kakaharapin ng mga naarestong mga suspect. Sa Cotabato City, abot naman na sa 680,000 pesos na halaga ng illegal na droga ang nakumpiska naman ng mga otoridad sa unang araw ng implementation ng COMELEC gun ban para sa nalalapit na barn parliament election sa September 14. Naaresto ng Police Station 1 ang suspect na si Alias Albani, 22 years old. Ayon kay Police Station 1 Commander Police Captain Anwar Mambato, ang naturang suspect na taga Poblacion, Dalican, Datuudin, Sinsuat, Maguindanao del Norte ay nakuhanan ng ilang gramo ng shabu na nakakalaga ng 680,000 pesos. Naharap naman ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002. Sa Lambayong Sultan Kudarat province naman, naglabas ang Sultan Kudarat Provincial Police Office ng 30,000 pesos bilang cash reward sa sino mang makapagbigay alam kung sino ang kumuha ng service firearm ng isang pulis na pinatay sa naganap na pananambang sa bayan ng Lambayong. Ayon sa Sultan Kudarat Provincial Police Office, ang naturang baril na isang 9mm pistol pagmamayari ni Police Patrolman Apollo Morante Pagurayan na tinambangan sa Barangay Tinumigues noong nakarang Hulyo 7. Ang naturang 30,000 pesos na reward money ay ibibigay sa sinumang makapagsauli o makapagturo kung sino ang kumuha at may hawak ng naturang baril. Tiniyak naman ng Sultan Kudarat PNP Provincial Police Office panatilihin ang confidential sa pagkakilanlan ng makapagbibigay ng impormasyon. Samantala, patuloy pang tinutugis sa mga otoridad ang responsable sa pananambang sa nasabing pulis. Sa Linamon, Lanao del Norte naman, aabot sa 1.75 milyon peso halaga ng illegal na mga mineral ore ang nakumpiska ng mga otoridad sa isang checkpoint operation sa Barangay Samburon sa Linamon, Lanao del Norte noong Hulyo 15. Ayon sa Police Regional Office 10, nagsagawa ng checkpoint ang First Provincial Mobile Force Company nang dumaan ang isang wing van truck na isang hino na minamaneho ng isang alias Rick. Dahil sa mga paglabaga sa batas sa trapiko, sinita ito ng mga pulis na nasa checkpoint at nang usisain ng mga dokumento at karga ng naturang truck dito, tumambad sa kanila ang nasa 350 sako ng mineral ore na kung saan ay mula umano sa illegal mining. Dahil dito, inaresto ang driver na si Alias Rick at pahinante nitong si Alias Mark at naharap naman sa kaukulang kaso. Isang van driver naman ang patay matapos na ito'y tambangan. At pagbabarilin, detalye ng mga balita mula naman sa 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis sa Occidental, sa pamamagitan ni Renz Sumalinog.
1: Lalaki patay human gipusil dito sa lungsod sa Kapatagan, Lanao del Norte. Dayon kining gidispundihan sa atong kuwerpo sa kapulisan. Pagbatod pa, wala pa mailhi ang armadong nagpusil sa maong suspitsado dito sa Kapatagan, Lanao del Norte, sa Mela City and Tacna sa gabi, Julio 16, 2026. Ang biktima giilang nga si Joel Mirafuentes Pumbo, hamtong kini ong pagidaron, minyo residente sa Purok 3, Barangay San Roque, Tinasas, Lala, Lanao del Norte. Base sa inisyal ng investigasyon sa Kapatagan Municipal Police Station, nagsakay ang biktima sa iyang Kawasaki Badja o mas nailhan nga payong-payong, kolor itom o asul. Ang adunay plaka kini nga KRR83N Padulong kini ngadto sa Pinuyak ang maong biktima apan pag-abot sa Purok 3, Barangay Maranding, kalit lang siyang gipusil sa nagkada makadagang higayon sa wala pa mailing suspek o mga suspek. Gito ang kalibre 45 ang gigamit na pistola sa maong krimen. Tungod sa grabing mga samada, pinusilan sa ibabaw ng bahin sa iyang lawas, itlara nga patay dayon ang biktima sa lugar na hitabuan. Uman sa insidente, gilusa dayon ang Kapatagan Municipal Police Station o Upland Shelda. Gisilyuhan ang crime scene o gipaybalo ang Provincial Forensic Unit sa Lanao del Norte Police Provincial Office aron sa crime scene processing. Nagpabarag-usab ang kapulisana o mga checkpoint aron mapugnan ang pag-ikya sa mga suspek, samtang gipakusog-usab ang hot pursuit operation sa backtracking sa mga CCTV footage aron mailhan uga madakpan ang mga responsable sa maong krimen. Sa pagkaroon, wala pa mailhi ang suspek o mga suspek kung doon kini mga kauban o kapadayon pa sab nga ang imbisigasyon na gihimo sa kapulisan aron masuta ang motibo sa mga pagpabusil o madala usab sa umhatagan usab o justisya ang kamatayon sa maong biktima. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbay.
2: Opo, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Mapalit na sa mga butika.
4: Normal na ang blood sugar level ni Julius Bose ng Maa Davao City dahil sa kanyang pag-inom ng Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Okay na okay naman. Kaya nga mas gusto ko siya na pinaka-maintainan.
6: Ano po yung maintenance po niya, sir?
5: Serpentina. Bundiri lang naman ang sugar ko. Tapos ako mismo, napatunayan ko na talagang mas kuwan, mas effective na.
4: Ikaw, diabetic ka ba o mataas ang blood sugar level? Uminom na ng Serpentina Plus Herbal Capsule na bibili sa mga butika.
7: Himsog na ang daot nga amahan ni Marlisa Basilio nga si Rolando taga Maramag Bukidnon kay gipatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
8: Papamanggod kay nagreklamo lagi siya nga kapoy kayang lawas, isinghan mo kaon sa sityang mga lutahan. Dayon, nag-uun na jubing sa iyon kung anitambal siya kay naghanap yung mga tambal ginom ba. Iwang nagudeng, iubo pag isagahi. Take siya ka ng Yaki Capsule, ka ng karuas at adlaw. Dayon, ang iyang lapalapa, haplasan po o ganing Yaki Oil. Sa mga 3 days ato, nakita ni ginamong resulta ko yan, maayon na yung pamati.
7: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.

0: Ganap na nga alas 7.34 ng oras sa dagdag ng mga balita. Balita mula sa lalawigan ng Cotabato. Disidido ang pamalampan ng lalawigan ng Cotabato may isa katuparan ang layuning matulungan. Ang Indigenous Peoples Community o IP sa lalawigan ng Cotabato may angat ang estado ng kanilang pamumuhay kung kaya't patuloy naman na tinututukan ng pamunuan ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza ang mga hakbangin na para maabot ang naturang hangarin. Bukod sa isinagawang profiling at assessment ng malaman ang kalagayan, kabuhayan at pangangailangan ng mga IP farmers, idinaos din ng provincial government sa pamamagitan ng Office of the Provincial Agriculturist, katuwang ang interim Pedro Cotabato ng ang handi calf skills training on abacate wine making. Iba pang IP communities na kinabang dito kabilang na ang inorganisang aktibidad sa Barangay Don Panaka sa Magpet Cotabato nitong nagdaang araw na dinaluhan ng 25 mga IP abaca farmers kasama ng kanilang mga barangay official at kinatuan mula naman sa Philippine Fiber Industry Development Authority. Ibinahagi sa kanila ang sustainable utilization of abaca fibers, wastong pangangalaga paggamit ng hibla ng abaca habang napapaglaanan naman o na pangangalagaan ng kalikasan. Itinuro rin sa mga ito ang tamang proseso ng fiber preparation, twine making, product finishing, quality control at basic packaging nang makagawa ng market ready handicraft product na maari namang maging hanap buhay, makapagbahagi ng naturang aktibidad na pinangasiwaan naman ng OPAG at maituro din sa kanila ang kanilang mga nalalaman sa iba pang mga residente ang naturang sa tulong naman ng lokal na pamahalaan ng Magpet, nagpaabot din ito ng mga kagamitan para sa abaca farm tools gaya ng tumbling bolo at iba pang mga gamit na makakatulong para sa mga magsasaka at IPs. Balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ihati naman ni Jam sa Palmahil.
1: Inaasahang sa ilalim sa major rehabilitation ang mahigit 30 taong gulang na water system ng Barangay Matiaw Mati City matapos iharap ng Barangay Matiaw Water Works and Sanitation Association Incorporated kay Davao Oriental Governor Nelson De Hirang ang kanilang panukala kamakalawa. Itinatag ang BMW sign noong 1993 upang magsilbi sa ilang kabahayan lamang. Ngunit sa kasalukuyan ay umaabot na sa mahigit 1,600 service connections ang kanilang pinaglilingkuran. Kabilang sa plano rehabilitasyon ang pagsasaayos ng water source, transmission at distribution lines, reservoirs, pumping facilities at iba pang pasilidad upang matiyak ang mas maayos at maaasahang supply ng tubig. Ipinahayag naman ni Governor De Hirang ang kanyang suporta sa proyekto bilang bahagi ng layunin ng pamahalaang pandalawigan na mapalawak ang akses sa malinis, ligtas at sapat na supply ng tubig para sa mga Oriental Dabawenyo. Samantala, nag-aaralan ng pamahalaang bagay ng PON at Department of Environment and Natural Resources ang panukalang pagtatayo ng 100 hektaryang pilot agarwood plantation bilang bahagi ng pagsisikap na makalikha ng kabuhayan at mapalakas ang pangangalaga sa kalikasan. Tinalakay sa pulong ang partisipasyon ng komunidad, mga kinakailangan sa panggugubat, oportunidad sa merkado at mga benepisyong pangkapaligiran. Posible rin umanong makinabang sa proyekto ang mga katutubong pamayanan o indigenous peoples at iba pang kalipikadong beneficaryo ng kabuhayan. Bago ipatupad ang programa, isa sa ilalim muna ito sa pangsusing pagsusuri sa lokasyon, katayuan ng lupa, mga environmental requirements, pahintulot ng komunidad at market accessibility. Ayon sa LVU, layunin na inisyatiba na makapagbigay ng napapanatiling kabuhayan habang pinangalagaan ang likas na yaman ng bayan. Mula dito sa Davao Oriental, Jam Salmahil, nagbabalita.
0: Samantala, balita mula sa 87.7 Joy FM Pangil Bay sa layuning mapatatag ang turismo at mapaunlad ang kabuhayan ng mga residente ng bayan ng Balyangaw, inilunsad at tilagdaan naman ng lokal na pamahalaan ang One Suite Ascenso Balyangaw. Municipal Tourism Development Plan, mismo nga si Mayor Gulda Catherine Junya Presma ang lumagda sa naturang plano na anya hindi lamang isang dokumento bagkos ito'y isang larawan ng pagpapakita ng pagkakaisa ng gobyerno, pribadong sektor, mga mamamayan para mapalago ang pag-angat ng ekonomiya ng Balyangaw. Ayon na sa kanya, ito isang komprehensibong plano na tutugon para sa pag-angat ng turismo, pagbigay ng dagdag na kabuhayan para sa mga residente at pangangalaga ng kulturang kayamanan. Ang naturang tourism development plan ay nakabatay sa 5M's Development Trust na may temang asenso sa ilalim ng pamumuno naman ni Governor Henry Waminal na nagbibigay ng suporta at tulong sa mga proyekto ng turismo at kaunlaran ng Balyangaw. Anya, malaking bahagi ng naturang plano ang pagtatayo ng 8 tourism district na kinabibilangan ng White Sand Beaches, Balyangaw Boulevard, Cliff View Area hanggang sa Tambana Cove, Kapgan Island, U River Peak Water Sports and Recreation, Balyangaw Protected Landscape and Seascape at ang History and Heritage Tourism. Ayon pa sa alkalde, ang naturang tourism district ay pag-iisahin sa pamamagitan ng walkable tourism corridors upang madali itong maipakilala ang sa mga turista na nagmumula sa iba't ibang mga lugar na bibisita sa kanila na makakatulong sa pag-angat ng kanilang ekonomiya. Prioridad din ng plano ang pagpaganda ng access road, comfort rooms, parking areas, street lighting, tourism signages, waste management facilities, landscaping at iba pang mga tourism amenities na makakatulong para sa mga bisita. Nabatid na nagkakahalaga ng 40 million pesos ang pondong ilalaan para sa Tamban Cove o Public Beach. Samantala, patuloy naman ang pag-angat ng Kapgan Island na kung saan na kilala bilang Little Boracay sa Misamis Occidental. Ayon pa kay Mayor Yap Resma na ang naturang tourism benchmarking na isinagawa nila sa Sikihor ay nakapagbigay ng tulong para sa paglago ng turismo sa Balyangaw. Sa mga balitang pambansa, ganap na naging isang tropical depression ang low pressure area o LPA na namonitor sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon ito sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Ayon na sa State Weather Bureau na huling namataan ang LPA sa layong 2,705 kilometro, silangan ng Timog, silangan ng Mindanao, kahit nakaranas ito ng nagpapaulan sa kasalukuyan. Maliit naman ang magiging tsansa makapasok ito sa PAR kung saan inaasa makakaapekto sa halagay ng panahon anumang bahagi ng kalupaan ng Pilipinas dahil na rin sa posible daw itong malulusaw. Samantala, patuloy namang makakaapekto sa malaking bahagi ng bansa ang southwest monsoon o hanging o habagat, habang ang natitirang bahagi naman ng bansa ay patuloy pa rin makakaranas ng pag-ulan, maalinsangan, lalo na sa dapit hapon o sa gabi. Samantala, malaking bahagi naman ng lalawigan ng Cotabato ang kasalukuyang inuulan dahil sa habagat. Alas 7:44 na ang oras.

Dagdag na balita nga pambansa, posibleng sundin umano ng Senado ang naging legal na proseso ng impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona noong 2012, kung saan maglalabas ito ng sampina para sa tax record ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate Impeachment Court spokesperson na Rudy Tungol, sa sinabi nito na aprobahan na ng impeachment court ang hiling ng House Prosecution Panel na maglalabas ng sampina Justicom at subpoena ad testificandum laban sa mga opisyal ng Land Bank of the Philippines at mga dokumentong may kaugnayan sa Article 1 ng impeachment complaint na tumatalakay sa umano'y maling paggamit o misappropriation ng confidential fund. Nabatid ang pag-subpoena ay gagawin sa pamamagitan ng ex-parte proceedings, kaya wala umanong dahilan ang depensa upang pigilan ang paglalabas nito. Gayunman, maaari pa rin tutulan ng kampo ng Vice Presidente ang pag-subpoena sa panahon ng presentasyon ng ebidensya, paghahain ng mga dokumento o pagtatanong sa mga testigo. Nilinaw pa ni Tungol na may komplikado ang usapin kapag ang hininging mga dokumento ay bank record, tax record mula sa Bureau of Internal Revenue o mga report ng Anti-Money Laundering Council dahil sa klaw umano ang iba't ibang batas ng bank secrecy, tax payer confidentiality, privacy at iba pang mga legal na limitasyon. Nananatiling magkaiba pa rin ang pananaw ng mga eksperto sa batas kung maaari bang kwestiyonin sa Korte Suprema ang subpoena na ipapalabas ng impeachment court. May mga nagsasabing ang Senado bilang impeachment court ang may eksklusibong kapangyarihan na dinggin at resolbahin ang mga impeachment cases, kaya hindi bastang maaaring pakialaman ng Korte Suprema ang mga interlocutory orders nito. Sa pinakahuling balitang pambansa, ibinasura naman ng Office of the Ombudsman ang kasong isinampa laban kay Department of Public Works and Highways DPWH Secretary Vince Dizon kaugnay ng konstruksyon ng mga pasilidad noong 2019 Southeast Asian Games dahil sa mga kakulangan daw ng ebidensya. Ayon kay Assistant Ombudsman na Miko Clavano, nakapalooba sa joint resolution inilabas noong Desembre 2021 ang pagbasura sa kaso matapos mapatunayan kulang ang ebidensya laban kay Dizon. Lumalabas ang pahayag kasunod naman ng anunsyo ng National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, iniimbestigahan ng ahensyang umanoy, bidding at funding anomalies sa mga proyekto ng 2019 na SEA Games, particular ang New Clark City Sports Complex batay sa mga bagong impormasyong lumitaw. Gayunman, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro, noon pa man ay naimbestigahan na daw ni si Dizon at tuluyan ng napawalang sala. Matatandaan si Dizon ang Presidente at Chief Executive Officer ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA na nangasiwa sa konstruksyon noong naturang sports complex. Samantala, iginit naman ng Department of Justice, iginagalang nito ang kapangyarihan at operational independent ng NBI sa pagsasagawa ng naturang investigasyon. Sa balita naman sa Ibayong Dagat, sa atensyon pa rin sa pagitan ng Amerika at ng Iran, nagbantang Iran na kanilang palalawakin pa ang pagharang sa mga pangunahing rota ang dinaraanan ng mga energy export sa gitnang silangan matapos naman ang ipinatupad ng Estados Unidos na double blockade sa Strait of Hormuz. Ang babalay isinagawa ng Islamic Revolutionary Guard Corps dahil sa ginawang hakbang ng Amerika. Sinabi naman ng US military na nagsagawa ito ng 7 oras na airstrike sa paligid ng Strait of Hormuz dito nakaraang araw. Dahil sa pag-atake umano ng Iran sa 7 commercial ship na ikinasawi at ikinasugat ng ilang mga tripulante. Sa balitang pang-ekonomiya,

0: Pinag-aaralan na ng pamahalaan ang posibleng taas pasahe, cash aid sa gitna naman ng palibagong pagtaasa ng presyo ng produktong petrolyo sa Middle East. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, inatasan na ng Pangulo ang Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez i-assess ang sitwasyon at magrekomenda ng mga hakbang para maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis habang pinoprotektahan naman ang consumer mula sa mataas na transport at commodity costs. Kinikilala niya ng gobyerno ang mataas na presyo ng produktong petrolyo na magdudulot ng pagtaas hindi lamang sa pasahe kundi sa mga pangunahing bilihin. Patuloy din na ang umano'y matitibay na tulong ng gobyerno sa mga consumer kahit na ikinukonsidera ang tulong sa transport operator. Sa balita sa larangan naman ng sports. Nadagdagan pa ang mga lalahukang torneo ni Alex Ayala sa pagsisimula ng hard court season. Sasabak ang 21 anyos na Pinay tennis star sa Cincinnati Open na magsisimula sa Agosto 8 sa Ohio, United States. Ang Cincinnati Open ay isang WTA 1000 event na lalawakan ng matitikas na tennis player na nasa top 10. Nangunguna sa listahan na sina Arena Sabalenka, Elena Rybakina, Iga Swiatek, Coco Gauff, Mira Andreeva, Linda Noskova, Carolina Mochuva, Naomi Osaka at Jessica Pegula. Kasama rin na sina Zenipa Sunmez, Iva Jovic, Maya Joint at Leila Fernandez. Bago sumalang sa Cincinnati Open, masisilayan muna ang aksyon ni Alex sa 500 Mubala DC Open na arangkada sa Hulyo 27 sa Washington DC. Lalahok din ito sa 1000 Canadian Open sa Toronto, Canada sa Agosto 8. Ang mga torneo ay bahagi naman ng preparasyon nito para sa US Open na magsisimula naman sa September sa New York. Inaasahan muling tatabo si Alex sa mga torneong lalahukan, lalo pat kabilang ang mga ito sa seeded player. Gayunman, maingat si Alex sa kanyang mga kinikita. At sumunyong kabuuan na paghahati ng mga pangunahing balita ay itinampok kayong umaga po. Ngayong umaga ng Biyernes sa 17 sa buwan ng Hulyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato, 87.7 Joy FM Pangal Bay sa Misamis Occidental. Kasama sina Renz Sumalinog, Jams Palmahil, ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat, magandang morning!
1: Ang radyo mo, Joy FM!
2: We are back!
1: Joy FM.
3: Buntag na Joy!
1: Buntag na Joy! Joy!